Foki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi loni ojo jimo. Today is Friday. Thank God it's another Friday. Today is 17/07/2026. Ojo keta o de ni ogun ojo keta di logun osu elekeje odun 2027. Gbogbo eyan omo Olorun te fe ki emi mimo ninu anu re ko se weekend fun yin e dide nle bo se man se niyan Olorun mi ase be se man se niyan e o tun se yi o a o dupe gbogbo bi ti e ba we dide nle e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo baba mi ologun ajobo ina gbori ile feju okan soso ajanaku Olorun to mi gbo kijikiji emi awon woli pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka opposite Wema Bank ti Midire Market gba gititun ni ilu Ibadan bi gbogbo omo Olorun patapata loni weekend e didi eja lo dupe o tun ti mu weekend bayi o bi awada bi ere lati Monday ti tun dojo Friday. Oh, Emma bwe wa dupe. Ati dadi ati mami akan jo kunle ni a ni dobale. Ama sofu kwe, o nikan lo to bo. A to bo bi ori. O nipe kwen o go. Eji pota bi ko yenge. O jo poke bi ko yege. O baton kwe si eru ni nu o jo. O baton kwe si o jo ni nu eru. Jesu ale wile she. Ah, a fefe bori le feju keke. O kan soso ajanaku ti mi gbo kijikiji oba dudu o na lo ba pupa ah e ma bo e jo sami ami kini ami eyonu si olara e gbe orin soke engineer ka ma te bi se ndun ka si ma mi e kunle mami e kunle daddy se e ti de bi pepe.

0: yago olorun wo ba won mo re se kunle gbolo yin ni pe ogun to bo kunle koni bo dide pelu majemu ati agbara eledumare mo so loruko jesu eni to ku to si jinde gbogbo idamu to bo kunle gbogbo wahala to bo kunle gbogbo ekun ati ose to bo kunle aisan to bo kunle n to ba mu o dide ko won jabo le ko wole ki wo si dide laye gbogbo eyin te dide laye o ye dide oni ni 17 hallelujah la meje a si fi ogo meje na ti ni gbogbo bi te ba tin gbo mi bi emi awon woli se so fun mi na ni e o kan mo dogbon e mo kuro ni bi te ba wa e si mo lo si waju ati seyin somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah enu to fi nki gbe ogo mo so le kan na ki won gbe ogo le baba re ki won si gbe ko olorun ninu we Isaiah chapter 22:24 oni ogo ile baba re a o si gbe ko yin lorun mo pase ki won gbe ogo ile baba re ko olorun in the name of Jesus Christ line de na penu gbogbo eyan omo olorun ni bo le tin gbon mi ni ana te ba gbagbe be ba ranti mo bere si so nipa awon ami ati awon nkan ti mo sele nigbati ologun ajobo ba de oba ti won pe ni oba ti nfinan down to ba de si aye eda to ba fe fun ni eyonu ami eyonu ni pe abadasi nkan la koko ni e mo ni divine involvement idasi latorun ajoso ayanane agbadua se wa ri le keji ti olorun ba fe fun yan ni eyonu iyen tun le die enikan ni kini o sele sise ni won pe kini kan ni divine replacement ibi le ru ti ba mi enikan ni replacement be ni sir replacement itumo si wi pe won ayo enikan won afe enikan si won se pasi paro oh mama to ba fe sun lawe ileyi o se sun o enikan ni kini di aye ta wa yi gba kan fun kan ni mu kan fun kan ni on lo vije wipe ibi te yonu tin sise re in fact lam bebe ti won fi le ori ire le o din kan enikan bi bawo ori ire ki kari eni to ba wu won ni ma gbe le lowo to ba wa di kan rangi da tan wa gba tenikan fe nikan ibi te wu olorun ti ba mi niyan ah je pase ti olori ire ba pe gba to ba se pe eyo kan ni o fe pin kan si ami owo ti eni o mo jabo si gbogbo bi won ba tin to line fun ori ire ona odu eni o ya bi won se pin ire to ni ire weekend eni kan ni ire weekend odu eni ni o bo si mo pa lase eke baba di o bo sodo mi o de ja se bayi eyin wo le fe ki won mo dori ire kodo e wa dide awon yoku le ma wo mi ba gbogbo eyan wi iwo ni mo fi o lo kan rin lo siwaju to pada seyin wa mu owo alaafia re fi gbalẹ ni igba meta pe baba nitori pe iwo lo da aye atorun gbogbo igba to ba npin re gbogbo igba to ba npin ibukun jo mo se konge mi in the name of Jesus Christ mo fe lo sinu ese bibeli ninu iwe Esther chapter 2 Esther lo je be verse 17 eje nka odidi ese bibeli yen kan o lojo adi mimo fun wa wi pe o lo so di mimo pe aye yi o pe gba won ni oba si feran Esther ju gbogbo obirin ju gbogbo awon obirin lo ofe o si ri oju o si ri ori ofe ati oju ere lodo re ju gbogbo awon wundia na lo to be ti o fi gbe adi oba kaali ori amon to se ti an fi gbe adeka gbogbo ojo ti facility ti wa nibe to ti pe laafin won o fa de ba se reri de bi pe won gbele lori sugbon nigba testeri de eni ti won yo bibeli so wi pe ti won gba ko fun oba si gbe adeka li ori o si fi se aya re ni ipo e so pe ipo facility ibi teru ti ba mi niyan ase won a ma gba po fun po ah Aisha awon kan oni sise de oke won kan gba ipo oke fun won ni aninu aye awon loselu ati ririri ta le katan nibi ti an ti lo ipo gba fun kan te gbogbo eyan mo binu eyi oye bo ko si n te fe se atorun won ti order re egbe owo mejeji lori ti an ba ni ona to ya si ori re julaye gba kan fun kan ni eke baba gba ipo nla fun mi gba shop nla fun mi to ba ni tawon kan be loke gba ko kan fun kan ni won ni esteri asi gba ipo facility fun and you will observe eke si pe divine replacement has both positive and negative side enikan ni bibo se ri nti en pe ni replacement ki won gba ko fun po oju meji lo ni o enikan bibo o ni oju otun o si tun loju osi be ni olowo meji ni o lowo otun o si olowo osi fun bi apere for facility fun ayaba facility it was negative replacement but for Esther fun Esther it was positive replacement enikan ni esalaye the divine replacement that occur in the life of facility was negative but for Esther it was positive enikan ni ebo gbogbo n te so yi se ri nti mo so ni pe lodo ayaba facility on lo wa nbe tele yara re afin re gbogbo moto re oni won ko fun Esther o kan gba ni won ni ayaba ni oni ko mo duo nbe ko si ku omo to fi ku facility pada lo le won ni on lo fi gbodo mura bibeli ni gbogbo angeli ti o toju ipo won a le won ku olorun enikan ni se yen wa wa ni bible si esoju saju mo ti so fun yin tele o nti won pe leyonu oju saju ninu we roman chapter 9 ni bi ata ti de 11 12 13 ibe lati ri pe oju saju gba won le nikan won si fe nikan si emi baba je ki ase ti mama fun yan ni agbara lati yi sotun ko japo sinu aye mi egbo eleyi ti mo fe fi kun yi just as there is what we call divine placement iyanisipo latorun so also we have divine replacement enikan ni bibo atun le yoyan na latorun won ayo yan kan won fe nikan si won yo judas sonu ni won si melo mi si and gbogbo nti mo so ile mo yo afigba ta denu we john 4:37 ibi ni ma ti ni ekmura gbogbo bo ti wule ke po to mura yato si en ti nbe legbe ninu we joanu john chapter 4:37 oni ninu tori ninu eyi ni oro na fi je otito gbogbo nti mo tin wa su lati ejo yi ninu oro ti mo te n gbo yi lo fi je otito kini n to fi je otito enikan lo fu irugbin elomiran lo si n kere ijo enikan lo sise enikan won ni ko je ise yen e wo verse 38 oni mo re yin lo e lo kore ohun ti eyin ko sise le lori awon elomiran ti sise eyin e wo inu ise won lo jesu lo so red letter ni so replacement enikan lo sise enikan lo jere asogba owo olohun lati sise keyin o tun jere seyin ah mama ki gbe baba mo je ni eleni o gba se mi se ba waaye olorun fun mi to ba nki mi oluwa fun mi laaye aye ti tan won ye nikan fun oni ko saaye to kari aye ti tan sa o in gbodo so nti mo fe so yi o gbogbo eyan gbowo lori mo wonu jigun jigun ase eledumare lo mama yi mi omo borun o se to gbogbo omo to ba bi kan si ami won raye ki se pe won raye nikan won to bile olorun yo fun won laaye ile oko yo fun won laaye ati won me la banaka haladash e ki gbe wa dide mo rin lo oluwa fun mi laaye baba fun mi laaye baba fun mi laaye baba fun mi laaye baba fun mi laaye baba fun mi laaye baba fun mi nipo baba fun mi nipo baba fun mi nipo baba fun mi nipo baba fun mi nipo fun mi laye aye ti tan won ja won gba won le nikan dide fun ro ni won a le nikan dide fun oni ise ti nbe Nigeria ni isin ko kari ki si se Nigeria nikan even ni ilu Ebo won a le kan ku ofun kani enikan ni iwe iwe wanu bo ba ti lo fe lo wa bi kan joko si egbon ti bibeli so ninu we oni waasu Ecclesiastic chapter 6 iwe oni waasu 6:1 oni in tologbon fi sunkun egbon ekun re oni ah ibi kan nbe ti mori labi orun o si sopo laarin awon omo eyan iyen ni pe toro nfan kale ni oni eni ti olorun fun ni oro eni wa ati ola to sise kan ola ati ola iyen ni pe to ni ola to fun ti ko si si nkan kan ti o ku fun okan re ninu ohun gbogbo ti o fe gbogbo to fe la fun sugbon ti olorun ko fun ni agbara ati je ninu re iyen gan ko lo dun mi o wa ni sugbon awon ajoji won replace ohun pelu awon ajoji eniyan lo nje oni ah asomo le yi arun buburu si ni arun buburu si ni e pawo yen ti owo bowo eni baba ipo mi da fun emi na ni ipo waaye fun mi olorun jo waaye fun mi esa nje je mo pe nibi ti iwo ti ro pin o si le mo o ti e yonu ba de won wa ile jade won le wole fun o asiri benu ti e oju pe iwo sa gbadua olorun ti mo bi o se replace define replacement in godo mo fun yin example yo ri bakan bakan mo so ana mo so idasi orun oni ni mo so nipa replacement latorun define ngo ba dijo mi ma mo so nipa define touch ara mi e yonu ni ki olorun ko jo ko yonu si wa to mo ni bi ta won kan o ti raye ki won waye fun o ah mi mo in ti won wu mi o mo ohun ti won ko mi o mo ohun ti won dalule aye o jade fun o e ki gbe ni define replacement in the name of Jesus so yin ton se lawe o serious gan o mi o mo bi mo se fe fe nu waasu ni engineer e ja gboro die lenu awon ti an wa nbi ti an joko ti an fe soro
1: baba mi o e kojumo emi na ti leri o ejo e ba mi gbe o oruko mi ni fuatumi ninu eni itan akimoju o dupe pe olorun fi aye gba eri ninu aye mi olorun fi agbado awo fe ota mi loju lenu omo ni mo wa wa sehun sehun lasi e nigba pe di mama omo ni mo wa wa mo dupe lowo olorun to olorun yan omo temi na fun mi o oruko omo mi ni Matthew a ma wa fi sehun sehun kun nitori ohun ti mo bi jula olorun fun mi Matthew 7:7 o ni ebere a o fi fun yin o ni ẹkọ lẹkun adi sisi o ni pe ẹ wa kiri eyin o si ri gba ni lasti eyin mo bere ọlọrun fun mi mo kọ lẹkun o si fun mi mo wa kiri de Jesus City mo ma ri temi naa gba mo wa program yẹn pẹlu ọkọ kan wipe yes ti ba debi ma ri temi naa gba ni lasti eyin gbàtò tó àsìkò tí baba fẹmi manu ẹfẹ mínísítà tẹni ohunkóhun tá a bá bèrè ní àkókò yẹn wípé a máa rí gbà ní láàsì ẹyìn mo bèrè ìbẹta mo bèrè fún àmọ ó ṣe bẹta kò ṣe bẹta ọlọrun fún mi ní ẹyọkọ mo dẹ nígbàgbọ pé méjì tó kù ṣe ń bọ bẹẹ mo ní ìgbàgbọ pé méjì tó kù ó ṣe ń bọ ìkan náà àwọn ìbẹta yẹn lọlọrun tarí sọdọ mi kan náà wọn bẹta ẹlọrun tarí sọdọ mi ó yà mí lẹnu èmi náà dó lọmọ láyé mo sọ pé màá gbé ọmọ mi wá ní july yìí 7:7 oṣù yìí àmọ bó ṣe wọn ọlọrun ló ń ṣọlá bó ṣe wọn ọlọrun ló ń ṣọlá ó dúpẹ wípé mo rí nǹkan ọrọ mọ àti mo rí testimony tèmi náà ní àsìkò ọjọ òbí mama ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tí mi ò lè gbàgbé because gba tí mo wá program yẹn mi ò mú oṣù yẹn ọ̀pẹ́ ṣe mo lóyún ṣá ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run fi programu yẹn, ó fi dáhùn àdúrà mi, ó fi gbọ́ tèmi, ó ka èmi náà kún ọlọ́mọ láyé, ó ká mi mọ́ ọlọ́mọ láyé. Tẹsímọ́nì mi rèé o, ẹ bá mi dúpẹ́ pé ọlọ́run ò dojú tì mí, ọlọ́run ò mú àdúrà mi kò dárí mi láyà. July oṣù yìí òun ló bí ọdún kan tí mo wá 77. Ẹ ṣiṣẹ́ o, ẹ bá mi pè o.
0: Nice, mo bá yín gbé màmá yìí. Ẹ padà sí wa Jesus City lọ́gọ́st láti wá ṣe àtẹ̀símọ́nì yín kó lè clear dáadáa jù báyìí lọ. Bọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ọmọ so le ṣe nǹkan kan fún mi láàárọ̀. Ibi táwọn kan tún ti gba tiwọn nìyẹn o. Wọ́n mọ gbọmọ ọlọ́mọ fọmọ ni. Ẹ gbọ́ gbogbo bó ṣe sọ. Wà á kàn fòókè nígbà mẹ́ta tàbí nígbà mẹ́rin iye ọmọ tó bá fẹ́ bí. Wà á wá kí mo gbọmọ mi. Mo gbowó mi. Ẹ̀yin olówó náà lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ bá ń fi eléyìí náà ṣe.
2: Bàbá mi o, ẹ káàárọ̀ o, ẹ kú bẹ́ẹ̀ de àṣeyọrí bẹ́ẹ̀ de mama o, ọmọ ìjọ yín lórí afẹ́fẹ́ ni mí mo ti wá.

0: gan o wa ni itan mi o wa ni oju ara gan to je pe mo ti e gbe yen ti bi gba ti nkan ba so so ami kan wa to mo jade ni owo yan titi ni kan bayi so wa lo so si bi be mo ge nigba yen kini yen tun pada wa o tun form bo se yen ko form bo baba mi ninu mi adun tori mo ti ma fe so eri ti mo ma fe jade tori bi ma npa mi tele olorun sanu ninu re mo ri je mo ri mu emi na de ni to fe fiyan mo ti jade fe ri bi emeta emerin ti ko kan mi inu mi a si tun dun ti mo ba ni aye lati so eri mi pe inu mi adun
1: nice gbogbo eyan omo olorun iwe ni ya nso yo iwe kan jade to je wi asiri lojo sunday to ba fe wa church nitori mi wa nitori iwe asiri yen ke se we to won to ba gbo ti won ba pe nkan lasiri be ni ni asiri oluwa o nbe pelu awon eniyan re njo je mo pe to ba kawe nkan o ni lo woli mo gbogbo eyin te ti ra njo sunday e toju ewon oji mo lo o to ba sora and mo fe fi gbogbo enu so 2000 pere ni we o and won ti ko mi de ba bi bayi ni mo mama a mama ko wa ko le je iranlowo fun gbogbo eyin omo gbogbo eyin te nso yoruba ni enikan ni se yoruba le ko ni be ni awa na fi pamọ fa awon ibo ni o to be mo so gbogbo eni to ba fe iwe yen e ri awon pastor ko wa si sona church lojo sunday lagbara olohun yo si wa ni wema e so pe wi asiri e je ki fun yin o fe gba iwe ilewo fun program canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won jo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 ete 6 meta ti 7 kan 3443 081 667 6 meta ti 7 3443 number mi mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si mi e send the way lewo ma send e to ba bere si pe in block number re ejo eje ngbadua fun awon olodun ti won bi loni ki mo lo eyin te mark wedding anniversary yen eyin na mo bo eni kan ni woli ese bibeni wo la fe ka iwe isike na la wa o isike 37 titi wo 42 bayi ni oluwa wi eyan omo olodun ti won bi loni testimony to sori owo to ri gbari anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu jesu la yo pin si gbogbo eyan omo olodun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message in. Ire atanu ko bayin. E je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.

mo fe ki gbogbo yin ma siri kan nipa time, especially when it comes to God, God's timing. Gbogbo eda laye lo ni igba ti re, igba ti o ku ni o, igba ti ya re ma tan, igba to gun re o tan, igba ta ye o damo, igba ta ye o to gboruko e, igba to nu o to run abayo, igba to nu o to di ominira, igba to nu o to di oga. Gbogbo eyan lo ni time. Olorun ni agbara debi pe o ti arrange everything nipa time. Oniwasu oriketa ese akoko olukuluku o ni akoko wa fun ati igba fun ise gbogbo labe orun. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Mi o ti mo nti o de be dalaye ti won ti fi sinu asiko won ti fi sinu akoko e wa wo. God's timing is always perfect. Anytime tolorun ba da fun e po won o gbo ti e tabi o gba enu iya tabi lara oni ni e mo o ma n dara tasiko yen ba de. In fact wa kan dede gbagbe inira to tin ri tele tori ko si time tolorun da ti o kin best. Bibeli so pe Sara pada fun omo loyan mu o bimo ni ogbologbo ojo e ninu Genesis 21 o ni ta ni ba so fa Abraham pe Sara ma bimo laye o ni mo sa bi omo ge fun ge ni ogbologbo ojo mi. Bible de so pe Olorun be Sara wo gege bi o ti wi o be Sara wo gege bi o ti so e ba kokko nawo to soke ni bi to ti gbo won arugbo ojo ase jade asiko gu e koni kojai.

0: Ecclesiastes chapter 3, verse 2 now. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which it is planted. Asiko ta bin eyan. Asiko ti eni oku. Then, igba mi wa, igba gbigbin ati igba kika on ti agbe. Gbogbo yi, lọlọrun ti gbe sinu asiko. Time to ye ko gbe nkan to ba gbe o ni le ka igba to ka o ni de so time ten suffer lowo e suffer yin be se suffer yin tori e pada jere ogo ni kan so that is why eyin kan sa fun iya awon iya kan wa that is a sovereign that was destined by God which you cannot run away from iya te gbodo sa fun iya to e po lo lo la kale je ko ba le joro ni sami o ni sa fun danwo ti o gbe denu ogo sami dada
1: oruko mi ni omolara olasukan mi
0: eso soke ka le mo gbo yin
1: omolara olasukan mi
0: okay ma
1: so mo wa si school ni osogbo nbi lata abuja mo ti wa so
0: ati ba school wo le wa ma
1: sekina ni mo wa
0: ku awon agbebi abi evangelist
1: ati agbebi
0: okay
1: so odo mama mi bi baba ni mo de ni mo wa so mo wa sick won sa gbe mi lo so hospital mo lo 4 days ni hospital lati hospital ye ko kuku sowo kankan lowo mi tori mi se anything ori olori lo saba mi san bill mi ni hospital
0: bill
1: mo ba pada si ogba gba ti mo pada si ogba o tu to 3 days mo tu bere sickness ye tu bere yo ma re mi le da duro oru o ma mu mi ma ma lagun lati
0: eko tede nko eko pebe si oluwa le nko ni bible school yen
1: ma ma lagun mi lagbara to kini yen ba ti bere si rin ni apa mi bayi yo ma gbona owo mi o ma gbona ma rin wa si bi omo mi bayi ni bi aya mi bayi yo wa wu ku yo a ma re mi lati nu mi ni lagbara mo ati baye na wa jiwe bi bayi fun mi mo wa lodo yo ko mi bi bayi eyan kan loju we bi bayi fun mi
0: loju arugbo ojo fun mi
1: be ni jo sunday to koja ti mo wa ile le bi mo sun si mi ti lagbara mi le da duro ati pa te ti gbowo le mi
0: ti mo gbowo le yin
1: be ni alafia to mi mo jeun mo ti le rin mo ti le ah mo mo pe yato won
0: sa ye e ti jeun le rin e ti ri yato
1: bi mi kin le jeun
0: e le je tele
1: be ni
0: ijo ti wa gbe owo le yin pa pe ogun ijade
1: be ni
0: e je na won si owo mi lato kan bi te ba ti ngo Eyo, are you ready now? Anywhere you are, ibikibi to ukelewa. Are you sure you are ready? Mo pa ni ase fun gbogbo eni edakeda. Are you ready? Gbogbo edakeda to ba le nowo si mi, ibikibi to ba ti roju mi. Ko ba ko won ti gbe ti o pa ise e lara. Ba se so lowo kikini e jade lara. Oya gbogbo ogun to ma lo sinu okan straight, ogun to ma lo nu heart. To de ma mu ko ma re eyan lati nu ogun e jade. Gbogbo pain to wa ninu okan to wa ninu liver awon didun yen to wa ninu omi ara teje ki gbogbo e ma jade now iwo ko je onje ibode loju ala to je pe won gbo onje sori table awon agba latori table yen lo ti jeun eyin kan je akara eyin kan jeran to lo ma je ke nowo te sami ase jade wi pe onje oju iran oru

Correte, né? O que é disso? Lá, rato, né? Sapa, bia, desapato. Sempre bico. O tu vê mago de ouro. Só rocha lá, ele. O bobi, um cotinho lá. Lá, guere, daraya. O bobo, tem um bato, ui. Que é um cadete, um só lá, babé, é, né? E tem o lulu, vê asna. Afgana. Ku orire ojo tana e ku araya e kede ku amojuba rawa gba bolu tutun aja abale be mu koloko se seje fe lo gbe ratinu iko gba bolu club ruga lori le de bejom niyan ni bi oro de duro lawa ta waye o ti daju saka o e pe rawa gba bolu eni omo odun meri le logun yen 24 years of age to je gba bolu lowo egbe Enye winger. Mosa nipa Crystal Tolis, Crystal Tong, Crystal Toss, Tony. Elti yo cheche ko darapo ma. Ikwa gba bolu asna. Netori pe, oroka de ti wo. Enye lani ikwa gba bolu mejeji. Enye ikwa gba bolu club ruga. Ati ikwa gba bolu asna. Lati leje ke gbe oma bibi. Ori le de grisi na. La ti pe ko ba le gbori wole sori le de gesi darapo mo iko agba bolu asna pelu iye owo to to elu so je million lona merinle lorgbo pon 34 million pon pelu adun olodun marun Gega bi nkan je lo o lo jeje ko je aderopo Leandro Tosa ele to lo darapo mo iko agba bolu bekista pelu owo to to million lona metadilogun pon 70 million pon agba bolu ye agba bolu ta nsoro npa re yi eyan Christos Tolis lo jawe po ti gba bolu eyan lodun meta seyin re eyan laarin odun 2021 so odun 2024 nenu ipa gba bolu Norwich City lori le de gesi o to di po lo darapo mo ipa gba bolu club ga amade bo sugbon o to di po lo darapo mo ipa gba bolu club ga eyan lodun 2024 lo ti koko lo se aya Enya nenu ikwa gba bolu 20 lori le de Netherlands laarin odun 2022 sodun 2023 ba kan na laarin odun 2023 sodun 2024 o lo sinu ikwa gba bolu Fortuna enya lori le de Germany Aba wan soro nipa bi agba bolu se jafafa si eyan lori papa nipa ti nbe ninu iko agba bolu maji iko agba bolu Norwich City o gba bolu metadilogun eyan 17 go eyan wonu awon pelu ami oniran lowo metadilogun 23 ase latara ifarahan 44 Mary Dini Ogoji, eyan 36 appearance, lani odun meta, ele to fi longba na niyan gagaga. O da bakana, nenu iko agba bolu club ruga, o lanfani o. Lati ni akosile, ifarahan, Mary Lila Adoni. 474 appearance pelu golu to telu, meta leni ogban, eyan 33 go. Eyan lo ni lapa be yen gagagan ke wa fe gbo asna won lawon o ti duro lapa be yen o ne tori pe won ji fe lo eyan sinu iko agba bolu Aston Villa la ti lo gbe moga Rogers lapa be to na je rawa agba bolu lowo egbe o to di po ojo oja ferese oja mindo o kede ma tanu bodo tanu bepo eyin ti gona o ye ma jo lo ko sawe Officer Cree, ne gbogbo police kole, ni le lorin,

agbọjọ orile de Argentina ati ko agbọjọ orile de Spain ta ba wa nsoro ne pa ko agbọjọ orile de Argentina igba mefa seyin oni won ti wa bala se kagba idije fe ya agbaye seyin o won wo lodun wore odun 1930 odun 1978 odun 1986 odun 1990 odun 2014 te mo odun 2022 sugbon nigba mefa fa yen igba meta ni won lanfani eyan lati gba de fe ye agbaye won gba lodun 1978 eyan nigbati ko nigbati orilede yen orilede Argentina tin gba lejo idije yen nigbati to dodun 1986 won gba orilede Mexico awon ni won gba lejo idije yen gba na odun 2022 orilede Qatar awon ni won tun gba lapa be yen e wa fe gbo asekagba lekeje ele ti ko agbojo orilede Argentina te won ma lanfani lati ma gba eyan ninu idije fe ya agbaye ohun lele ti yo waye lojo aiku ojo Sunday ti nbo e te won ba ti le gba a je wi pe won ti di orilede leketa ele to gba back to back ne tori pori lede Italy de mori lede Brazil awon ti se be ri orilede Italy won se lodun 1934 atodun 1938 ba kan na orilede Brazil awon se lodun 1958 de modun 1962 Hello Leonard Red Messi baba ti agbe lese roba ti o ma wa le gba back to back de wa fe gbo territory le de Spain ni ti won igba kan pere la won si lanfani o lati wo asekagba idije fe ye agbaye odun 2010 lori le de South Africa to ba wa dojo Sunday o lo je wi pe ni o ma je igba keji ele to je wi pe won lanfani lati ma gba asekagba yen gangan ngba na lo ngba odun 2020 odun 2010 ele ti won kokko wa bala asekagba yen won lanfani lati gba ne tori pe ipa gba bo lori le de Netherlands awon ni won se fi igun ni won fi won se wetuwe o wi pe se je niyan o ya se la Maria ma to ma wa le da Messi duro lati pe ko ma le back to back abi lami yama lo ma wa gba fun gba akoko ere gbogbe se tirin tirin o dide de agogo mejo eye lojo eku ojo Sunday tin bo e ne papa sere MetLife Stadium ele tin be ni New York Jersey lori le di America niyan o o da lori owo yen e ja kira wa pe akoju mana akoju mama akoju laturo modu to da wa tun lo ni lojo jimo gangan awon ka tu pe lojo eti eti bojo kojo ma le yo ti nkorun korun ma le ran eti oni ba orere nu aye wa lowo kan la gasikale se nja mi adura be bisi ile ti pe o irode ti pe a cheche yo ro to seju belewo so ma wa tara bi ko ne tara wo si wo bi omo ya mi fi yen le dajo lanfani lati kabara bo sekere assembly bi ko o po le yeye eyen la ro tuni agbo gbe bi omi oko ne eroyin re daraya ti n te la pa bi niyan latari gbogbo ile wa Nigeria de mo koro kondu ile Africa Tori ti to fi dele okere a ma mo lo ni ferenjogi lo ni papapa la ma lanfani lati bunra wa gbo laro toni niyan lo ko gbogbo awon ma jo mi awon sabe mi da jo ma meto toni wa to ma fi dun yen to ma fi gbogbo ma tun fi kan se bere la todo number 1 ti alapa bi agbara ta je gbogbo bright broadcast limited ba ni mo sino special apostle awotuye ori alapa be baba lalubarika o ye wara ka se ni momo fula ni ndagba

Football league premiership gaga. Gaga bin kachi lo. Ikwa gbabalu imo striker queens. I want to need bigger. Boti leje wipe. Iku mu fe bo sitosi lojo tana. Negba ti won lanfani lati koju ikwa gbabalu ore. Ranger women niyan. Ne tori pe jeje 90 minutes yen. Ododo ni won jogba. Sugbon oro di puwo re. O di gbele ki ngba sawon. Ikwa gbabalu imo striker awon ni won pada jawo olubori bakan na ikwa gbabalu wore ikwa gbabalu pelican star awon na se dada ne tori pe won gbeyo lowo ikwa gbabalu dream star pelu ami ayo kan dodo awon mejeji iyan ikwa gbabalu wore ikwa gbabalu imo striker queen ati pelican star awon mejeji won ti ni igbega o iyan wa sinu idije league agbokuta to je tawon obirin iyan ni ile nigeria o jeje niyan o de papapa o di ni idije league oni pele keji ele to je tawon okunrin ni le wa nigeria enu ko agbabolu bayesa united on be ni mo lafani lati bale kankan si gege bo se ja wipe won ti jiso loju re agba oja oluko nikan ni le wa nigeria won ti kede re gege bi eni ti yo je technical advice awon tutun enye abdul mikaiba oni won lafani lati kede o ogba be ni won tu kede on go si eleche gege bi head coach won gege bi oro se waye enya ninu ipa gbe bolu bayesa queen bayesa united oje enya prosperity boys o le mi lafani lati farabale jeyin temi lo ni feranjogi o ye je lo sinu ipa gbe bolu abia warrior nenu dije Liga gbokuta tokunrin lorilede Nigeria awon ti fi royin lede o wala awon o ti sisan loju iko agbabolu kokan awon o ti sisan loju agbabolu kokan eyan loju ofo ojo po ferese karakata ele ti lo lowo wa ni se raworan ele to jo bi pe agbabolu kan to gbe soju opa yelujara ta won kan wa so wipe nse ni won ti ra agbabolu yi won ni ko dola ke ko joloko won ni ta won ba siso loju agbabolu ta won ti lanfani lati gbe lagbe ta ti lagbeye won la won ma se gba ti oju opo ele to to ati to ye ni won ni je ri agbabolu ele to lo faworan soju opa yelujara ye won ni gba ti o je wipe eduna dura nlo la ri ohun ateni to je ko we ko agbabolu yen oni won lanfani lati ya foran video ohun abi photo na oni sugbon je nse pe won ti siso loju agbabolu kokan o gege bi iroyin ti ko agbabolu abia warriors te won fi lede le mi jayin temi beta o de papapa mo ti gbe body o dodo ra wa agbabolu kan to je odo le nje omo agbarin gbogbon ori lede wa nigeria oto mewo omo logo yen o ti lo darapo mo iko agbabolu remis iyen lo nu iko ninu idije league 2 lori lede france gege bi nkan se nlo ni pe rawo agbabolu odo lo nje na to je central midfielder John Otomewu gege bo se lo lapa abe yen o ni mo jayin temi lo ni feranjogi o de mo ti gbe body o dodo awon agbabolu lo birin to jori won be laarin ogodun ni lewa nigeria iko agbabolu faconet ni yo lowo ta waye saaju idije ife ye agbaye to je tawon obirin to jori won be laarin ogodun won ti kede we pe won ti si ibudo ibudo gbaradi won eyan nilu Abuja to si ja wipe awon agbabolu ti bere si ni gbori wole ni kokan ejeje oda titi dore ale ana awon agbabolu to tobi 16 eyan 16 oni won ni won ti gbori wole o ninu awon agbabolu 28 eyan 28 ele ti won fi wepe wepe won lo kopa ni bi dije fe ye agbaye ele to ja wipe yo waye eyan lori lede moroko awon agbabolu to jori won be laarin ogodun se won je obirin gege bi olukan ni won eyan coach mosi aduku gege bo se soro chalaye oni won ti bere si ni gbaradi oni tori pa aya ti bele o kede ti be sare lowo kalaga sikale o ye je nja yin pora ta porongodo wepe dije ife ye agbaye ele to je tawon obirin tojo ori won be laarin ogodun orilede poland ni o ti waye bere lati ojo karun osu kesan bi ojo keje ketadi ni ogbon
osu kesan ba kan na eyan nu odun ta lanfani lati ma be yi gagagan ni o ba kan na ke na gege oro si yin leti we pe ipin group f o gagagan ni won lanfani lati pe iko agbabolu faconet si pelu iko agbabolu orile de spain china A tori le de Paraguay bo je je niyan ko bejo de o ya mo tun fi yan la wo gede npe mo kawe sapa waju niyan o dinu ipo gba bolu super falcons ile wa Nigeria gege ba won na se ngbaradi wo idije ife ye to je tawo obirin ni ile adulawo ti o waye lori le de Morocco eyan ninu irin ajo osu ta lanfani lati ma benu re esta okurunku to je kan pataki lara won o ti soro chalaye o mo ni afojusun won Oni wi pe ki won lanfani lati saseye ke won de se daada ke won tun gbade ife yeyen eyan fun gba kokola oni gbogbo afojusun ko se lori pe awon fe se daada awon o si wo wi pe boya individual achievement bo ti le wo kere omo oni tori pe ka fowo wowo o gogogo lowo ma fi mo gege bi agbabolu nenu iko agbabolu AFC AFC Toronto lori le de Canada na eno modun mokade logbon 29 years of age gege bo se lanfani lati soro salaye eyan bo se de sibudo gbaradi iko agbabolu super falcons ile wa emi lanfani lati farabalẹ jeyin timi lo ni ferenjogi o o de papapa mo ti gbe body yin papapa ko to di pe mo ma gbori wo le kore eyan lowo kan la gazikale agbabolu ngba kana ninu iko agbabolu Leicester City to ja tamata si eyan fori lede England ngba kana Jamie Vardy o ti soro chalaye nipa kelechi yanacho ati Wilfred Ndidi nipa ti won jo lanfani lati lo dollar ninu iko agbabolu Leicester City o ni je ra won mejeji o ni won ni ifarapa won ki ngbe njuri o ni mo wa wo fe o ni mo ri pe kire o jo bi pe won lo ti le won lo ti bile Oni juju cream o gagaga lojo bi pe awon agbabolu mejeji te won lo te won fi mori bo eyan kuro ni njuri gege bi tare Jamie Vardy bo je soro yen chalaye lo ni ferenjogi lemi lanfani lati gbe sumo yin temi lo ni ferenjogi bakana bakana agbabolu lapa wajo omo bibi ile wa Nigeria Ten lo dollar ninu iko agbabolu Bayer Leverkusen Natatela o ti je ko di mimo o ne egbo bo je je wi pe sai agbabolu tutun o fe lanfani lati bere lowo kan la gasikale o ni ki ma paro ki ma seke mo ti gbaradi ati wi pe se rori le de Nigeria o lo nfoju su wi pe o ma to pada sinu iko agbabolu Super Eagles ile wa to won ma lanfani lati lo ma lo dollar lapa be e ba gbagbe abe ti gbagbe ki kukuran yin leti we pe lodun 2023 o ni rawo agbabolu eni omo odun 37 na to fara han fun gba akoko eyan fun iko agbabolu Super Eagles ile wa Nigeria bo je je niyan ko bejo de o o ya mo ti gbe body kuro la babe re gbogbo ze tene tene iko wore iko agbabolu ele to je olowo sinu ajade apere lori le de wa Nigeria won tun se bebe yato si bebe eyan ni bi dije ko mese yota lo laya eyan Africa Cup African Nation Cup qualifier won te sara iko ojugba won la tori le de Africa pelu melo 25-16, 25-20, 25-19. Bo je je niyan, iko agbabolu lowo yen. Won ati lanfani o, eyan lati se kire, lati subu yakata jewo ese. Ele to je wipe won se nbe obiuti. Bo je je niyan ko bejo de, o de papapa, a de arin gbogbo mo ninu iko agbabolu Falconet. Mo so nipa Shakira ti mu awon machu omo yen ti gbera o ti dinu iko agbabolu Terenese eyan lori le de Portugal gagagan niyan gege bi iroyin se nto mi lowo eyan nipa irawo agbabolu lobirin eni omo odun 18 na o le mi nja yin temi lo ni ferenjogi o ye papapa o ti dinu ile okere dede yin temi ta duro sapa be yen mi gbo ku yin o e ja mu latodo awon agbabolu eleyin lori kan kere ka lo sakara alaye ti je ko di mimo ni pe to ba di ni osu tin bo eyan osu kejo ta nwo lo ko yin nenu idije Cincinnati Open o lo ma lanfani lati lo kopa o nitori pe bo ti le je wi pe nko tete ti mu yes natari ifarapa eleto ni lowo kan la gasikale
ìyẹn látọjọ́ ìwà tó mú òfin láǹfààní láti lọ kópa ìyẹn níbi ìdíje Wimbledon àti ìdíje friendship ilé tó wáyé láìpẹ́ yìí ó ní ṣùgbọ́n tó bá máa di nínú oṣù wòre oṣù kẹjọ ilé táwọn wò lọ́ọ̀kẹ́ yìí nígbà tí ìdíje Cincinnati Open tó bá máa láǹfààní láti gbéra sọ ó lọ ní òun ní ìgbàgbọ́ o pípọ́ máa láǹfààní láti wá kópa ńbẹ̀ ìdíje yẹn ní òwáyé láàrin ọjọ́ kẹtàlá sí ọjọ́ kẹtàléníogún oṣù kẹjọ kẹbí nǹkan ṣe ń lọ fún ìràwọ̀ agbábọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí kan kéré náà tó jẹ́ ẹni ọmọ ọdún mẹ́tàlélógún ó lè mí jáyin tèmi ló ní fẹ́rẹ́ ń jogi ó yẹ pàápàá ẹ jẹ́ máa lọ sínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù asan dédé ẹ̀yìn ti gánà ó yá bí ú bàbá àbejì farabalẹ̀ kó gbọ́ mi bẹ́tà simply because gẹ́gẹ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ìyẹn nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù arsenal lọ́wọ́ tá a wà yìí wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìràwọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè faransé yẹn mò ń sọ nípa william saliba nítorí pé kì í ṣe ròyìn mọ́ wípé ọmọ yẹn ti gbé ń jú rìn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù arsenal wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ó ṣe àyẹ̀wò tó ń bo gangan òun lálàyé ti gbẹ́ńjúrì àti wípé láti lè mọ àákò tí ó dé ṣùgbọ́n ìròyìn kan jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ó ṣe é ṣe o kọ́ agbábọ́ọ̀lù lápá ẹ̀yìn náà ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè faransé náà kó lò tó oṣù márùn-ún tó tó di pé mórí bọ́ èèyàn kúrò nínú injúrì yẹn gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe ń tó mi lọ́wọ́ ó lè mí jáyin tèmi ló ní fẹ́rẹ́ ń jogi ó dẹ́ pápápá ṣe ẹ̀ bá gbàgbé ẹni ọmọ ọdún márùndínlọ́gbọ̀n náà william saliba òun ló gbé ń jú rì èèyàn.

0: to eka bo pada lati eka ipolowo oja wa e ma gbagbe pe Diamond 8.7 FM ni le lorin be na jasi yi ohun gangan le ngbo lowo lowo atupa le royin ohun na lo doro to gbode kankan kan o eja tesi waju omi oya gbogbo
1: oya gboju ayo soke sori kini awa mi yi aje bi doni mami e gboju ayo soke lowo waju daddy e gboju ayo soke lowo
2: ayo eyin na le mu kan be
1: oya eyin na le mu kan be
2: gbogbo ni se ni o
1: bi mo so fi le wa Wasu inyan ninu awon oko ero won ni 50,000 fine owo itara egberun lana adota naira ohun ni yo ma san iwe abaye ohun ni won ti wa tari si are bola me tinubo fun ebo walu iwe abaye lo je ko di mimo ipe yi ke ya wako ti ko ba ti o ba fi le gba ki won ma ta nkan kan abi meje ta n gboju ayo oke ninu oko re tohun na mu ani iru awako be ohun na yo se be yo jenu yawun an wa jo di mimo won ni awako ti o ba tun se be to n ta nkan aya

0: pàdé
1: o
0: já imagi atẹ waji
1: eh gbọ ko to di gba bo lo si abala keje to yita kun ni abala lami to eje sare gba fila ohun bata lese iroyin eleyi o di wo ninu wero in daily trust to jade lojumo to ni won ni ile ejo ma ti fofin de awon osise ajo election abo oju popo ta mo si FRSCO ni ipinle Kano lati siwo ki won ti jami lori an sise o lawon oju ona to je ti ipinle ohun ile ejo giga eyi to je ti ijoba apapo to fi ipinle Kano se bojoko ni o ma ti jawe akiwo bo ti gbe idajo kale ka bi pe ajo ta mo se Federal Road Safety Commission FRSC ni won mo lagbara be ni won lase o lati mo sise lawon oju ona to je ti ipinle te mo awon oju popo to nbe lawon ijoba ibile be ni won kede oro won nibi ti won ti je kodimo wi pe se ni won te to awon araalu lojumo le o nigba to ngbe idajo awon kale ka ni ojobo latara ejo kan yi ti won ni agbejoro ke yi to fi ilu Kano to fi se ibujoko iyen aba ikima esquire le yi to pe tako ajo FRSC onidajo justice MS Shuaibu oduro tande lori idajo oni pupo ninu awon osise ajo na ni won ma nsise ti won si ntasi agere si lana ofin o gba balance re daily trust lo seri e laaro
0: ti ni o idajo insaletari mejeji wa ni kope kope gaga bi ajo lopa ti ipinle taraba ti nawo go akeko kan ti won ba ibon ni ikawo re eleyi ti won ni ko gba wi ase fun ibon ohun ajo lopa je ko di mo pe won fura si pe akeko ye o je afura si omo egbe okukun eleyi ti owo te nilu Jalingo won ni akosese ilo waye lati wo gile awon iwo na ni ipile na afurasi ohun ni won ni omo 18 years ni iyun Usman e Usmanu ti o je akako ile eko Sheik Abdullahi Balalau Institute of Quran Memorization ni Jalingo iyan bi ti won tin ko nipa imo Qurani iyan ni ilu Jalingo won si je odi mimo won ni ibon ohun ko ni ota ninu sugbon ko lase lati ni lowo bako na ohun na ni egbe oselu ta mo si Allied People's Movement APM ti ro Are Bola Ahmed Tinubu lati niki minister foro ise ode iyun David Dave Umahi ki o lo simi sile fun gba die lati le fi se wadi isele iku arabirin kan ti won pe ko re ni Mary Abila ti won ni physiotherapist ni eleyi ti won ni o jade laye ni ile igbe minister yi nipinle Ebo yi won ni ajade ti won fede ni ojobo nibe ni alukoro fun egbe oselu na Abubakar Yusuf ni wipe ko ye ki Umar yi ma tesiwaju lati ma sise ni office nigba ti iwadi si nlo lowo ati wipe ile ise are o ti soro soke to bo se ye lori oro yi e wo leadership lo se re
1: ore ja tete mo lo papapa bi ogan si abala keje twitter pe ni abala lami to alai lapan lati so fin pe lami to awon ti wa nkale barrister Paul Ajiroba ko so mo dada ni gbogbo ojo ojimo ni agbolenu bi jata jata ojogbon ni la kaye awon ni won ma ba foju sunukun wo awon kokokokoko ti alanfani lati nbe siwaju won e ma wa gbagbo wipe iwoye lami eto wa to fi mo iwoye eyin ara ile o yato gidengbe ti iwoye diamond 8.7 fm ti mo ti awa tokun mejeji ko to ri pe mo gbon lenu alejo wa oga akorin
0: bi n ba ti wa so pe cut
1: arise
0: arise ni o
1: e ja lo lami

aje kama kiyin ka bo si ori eto ba wa da se ni koni da mo de 8.7 fm ilorin ibi ti ati man se pade awa obirin ti ati man dara wa leko lara wa loye gara wa niyanju lori awon ona ti a fi ri igbesi aye ifokan bale gbe ati ka bo sori eto fun ti toni omidan olayinka ajani ajibade loko temi

0: kini ko wo se agbo tele
1: because won ti fi mo won
0: wo se agbo tele wo bi se agbo se wa elevate nsin
1: aha ka le fi upgrade nkan ta won bi wa nse awon bi wa nse local level abi awa kawe
0: atun fi we kun
1: titi wa so awon se kan wa be te pe awon omo lo nse eh ki lo ruko lady Vicky James
0: taylor
1: awon taylor kini mi ohun de rora ohun foju si o de upgrade are look at what she's doing for herself now ohun ba nle ni won sese mu lo bi kan loko ehe ngba to dagba kan
0: bo ya awa ni se owo ba ma fi buara buwa
1: e
0: sa wa wa se lo ni
1: awa ni se owo e ta se ina ise ni
0: ise iroyin
1: ise ni
0: ti la muze yan wa
1: ti to ba won ni interest you can start teaching him but e ko ti mi so ni pe awon kan lawon omo kan
0: o ye mi o ye mi
1: e to ka ele kan to be se je ma fona pe die omo mi ninu omo ede ni o le je kan mi lo fe ko ti ede na e je ko ma so I mean wa ton ma ko lakata wa imi wa ton ma ko ton ma need ati jade but I ton ba ma jade yen ni mo fe ka le emphasis on pe ka wa very careful ibi ton mo ba ma lo ton ma fi ko anything awa la fe a fe ko mo wa productive a fe ko wulo fa wujo ko wulo fu wa ko
0: wulo fa right mu lo bi o ti ma ba
1: e ton ma wa lo hot ase ara in the process so ka wa careful but there's something for everybody omo mi de ni bo ye ri pe ngba ti o pari term scores e o se dada boya extra lesson lo need during this holiday period pe ma se yi o wo a si se lori masi ko to wole se pe ti wa ba fi wole school bye o ma mo pe ori e o
0: se se me ba ma wa se extra lesson no kan se wa di lori teacher to ko mo ni class ti o
1: mi go le jo bi e lo ma
0: ehe una mo so pe teacher to ko so e gbodo mo pe teacher yi o aba nso nipa iwadi because sometimes it also depend on eni to handle omo yen omo mi le mo sugar ko se pe teacher to nko ni seyin o mo better explanation for omo be I want my wa ba omo wi o gba o omo mo gbe mo but so e pe ki si isejo omo ilana ti se an gba explain for omo ni ko yi omo so if te ba fe gba extra lesson for omo be e make sure pe e ti se wadi lori teacher to mo bi a tin explain ise fun omo to ma ye dada because opolopo wa olohun o shanu wa ni o ka sa gbowo osu la nse o
1: elomi I ri kan se kan
0: ohun na mo nso mo ka sa gbowo osu la nse even ninu ile go bi mi ma salaye nkan fo mo ko ti ni ye omo so let's now assume you as a parent wa je teacher mo ti salaye kini fun e late kan o ba o so extra lesson so that to ni so wonu la pa be aye yo lo ko wa ite waju
1: so gbogbo yen na wan be pe boya time yi o omo each omo ni different needs during this period omo mi e ko le lo need en ko mo ele
0: e ti mo po lucky e mu ma be bayi ati ko ati ma mu ma be lele
1: e ah mi o ni gba fun ise awon wa kan wa lowo e ti mo ma make sure mo gba awon kan kan wa to ma nse ti ma mo fe ma correct so mo fe ma ri en gbogbo gba ko wu loju mi ki correct ko se ki correct obi mi nkan to fe fi period yi se ni elomi to o fe lo ko se owo ni elomi o fe kawe si ni elomi orisirisi nkan wa nkan ti mo fe ka mo ni pe
0: ka achieve something
1: balance ka make sure pe ba omo ise nsere bo se ba won se relax sorry of course I'm an advocate of rest they can relax won ti try now 3 months up by your kawe back to back every day can relax kan gba nkan to wa productive
0: she no
1: while at it nkan te po ma wulo fun won ki kan se ani kan se nkan productive kan se nkan sha o ma wulo maybe not just today lola when they grow much older nkan po tan le ko online at the offline
0: oda ajo ka tun sare se be doke lohun ta ba pada de a se oju opo le fe yara le what idea le you know ni mind te feel pe e ma je ka wo awon obi to lowo lowo to wo ye po nikan like we said awon obi mi wa won taja ni omo won ba won ma oja lati ran wo lowo ni di okowo won but some parents don't know how to monitor tamo yin ba ran yin lowo ni di okowo yin se ko ma ko gbogbo owo to hun no lo fi se onble oncho so she e monitor ko ma di bi pe ihun te ra fun mo lo mo ma ra wale ko ma di pe phone te ra fun mo mo ma ra seyin na nse kini she e monitor pe o da elo lo ti pa nbe yen awo mo mi ni e je ko handle e o ya ma lo shop emi wa nle te ba ti lo fe won mo yen lenu o ma tun ni bi to ma wa to ba ti tenu won ba ti
1: but emi fi o poye ko bi le trust omo de level maybe because of the kind of child ti mo je nigba ton ba fi
0: wa na even with that kind of a child sometimes no man

0: a se ijoba o wo ko moju to gbogbo ayika gbogbo gbogbo area ile aye wa lo e ko fo ki ijoba fowo kan ba se so yin nisin awon mo da so yi awon mo pinle kwara ni won o to ba pe bi ti functional government ti wa ni there should be a kind of a system to mo reward ru awon mo ton wa exemption abai omo to fa koyo overall best omo to se kini kan keyan to se mathematics ko to je overall best ni university of ilorin e moru aisun ti omo na ti se e moru wahala ti omo na ti se e boya won bi ni omo to lohun lowo rinna boya ko to rowo lewe sanga won boya wahala
1: boya iku mu to tun fa
0: e bo si to si ka wa ni joba ti won recognize awon omo ti won wa exemption abai awon omo ti won ni lakai bai ka ma wa fun won ni ikunpa ka ma fun won ni wuri iru ti sara kin se yi se mo pe yo yo tun je ki iru re be ko gboro a si le identify opolopo omo to ni ru potential hun iru ni ru lakai hun so iru eleyi bayi ni ti sara kin se yi o fi han gege bi iru eyan to lohun da lai si njoba o so o wa na ni to na disin
1: e oda e ja ma lo sorry ibere mi e mo gbagbe wi pe eto te n gbo lowo lowo bayi ni kan ni diamond 88.7 fm ni le lorin ona la pe ni kwara

0: director pe ah ile ise ti mo wa yi o mo lanfani ke nse dada fa awon eyan mi won wa ye won bu ba dugbo ile ibe se ah won nina eja fun transformer adugbo ile eja fun transformer adugbo ile eja fun transformer ninu lorin leni and beyond ta ba ni e ka ye transformer to wa nu lorin leni tan ba logorun ni ah tin ba bu kere tin si bu ko se kanjan more than 40% transformer to wa lorin leni oni ah atodo dan ya lo ti wa
1: won awon eyan ti e fun won lo ko kan baba nepa
0: baba nepa interview da bi fun won baba nepa sheri ebu dollar ni ebu dollar be bu dollar dollar na awon to fe pe gbogbo nti dan ya mo nse to poju ko fun yan transformer kan fun yan ni solar kan fun yan ni gba ti imole ti o fi de si ayika ti o fi de sinu ilu nti o mo to mo sinu won wa fe ba lo ko je won wa so di baba nepa amon gba ta ba gbe lo ta gbe bo ebu wa dollar eni ti o sin joba tin tan mole sile tin tan mole soko tin tan mole si lorin tin tan mole si kwara north tin tan mole si kwara south e dakun tiru eni be ba diri ipo joba de se ko ni se ju be lo
1: oda pelu be tin fon rere omo oye yin yi e wa je iko gbe iko ida isakoso lodun 2027 papa julo omo oye yin iyen onimero Sulaiman Bola Kalekawo ati eni keji won iyen Reverend Cos fa wenu e je nbere lowo yin kini ka won omo ipinle Kwara olugbe ipinle Kwara kini ku won mo reti gan
0: gege mi se salaye bo wa engineer Sulaiman Bola Kalekawo as governorship candidate awon ni gomina ti PDP gbe kale ta dibo fun logo olon awon ni gba keji dan ya wa lati Lorin West awon mu gba keji amu lati fe lodun a tun amu gba keji a kan mu eyan kan lasan pe ko je bi spare tire eni ti ohun na kun ni imo oye to si le mi dagba soke silu koda bi n soro yi eni yi adari ijo ni pastor ni reverend ni bi se n ba yin soro yi Cos Fawenu now te ba wo Cos Fawenu and dan year ticket e ri pe olohun mo o fe saanu ipinle Kwara ni
1: lona wo
0: tori pe ibi ta ti bara wa leni ibi ta wa lana no go olohun ibi ta wa leni o da igba ta tun da wa pada si oko eyin ni bi irin 100 odun seyin ticket daya ati Fawenu yi ticket ti olohun o fi saanu wa nipinle Kwara ni logo olohun tori pe te ba wo awon mejeji combination won te ba wo awon mejeji combination won daya elemi ise ni Cos Fawenu elemi ise lohun na eleyi ya lo fun pe e sa fi gerewu kan si legbe un gerewu ko leleyi Cos Fawenu fun ara won gan won ni omodo oto se oto luyan pa ka to wa ni won to wa fi orira abi won to fogun ra leri abo ori ni ja pe lori ba won omodo gangan fun ara re oto luyan pa ka to wa ni won to forira owe ni Cos Fawenu fun ara won eni to gbangbasun loye to mo nipa eto se joba ni to mo nipa eto balafia o se joba ninu ilu ni eni to ni emi bi ilu o se ni dagba soke ni te ba wo he was former CAN secretary Christianization of Nigeria itipinle Kwara won se secretary CAN fun odun mejo lodun mejo ton wa se secretary CAN yi gbogbo nti o je opopolopo ise bribri tan se nibe ni pe bi alafia omi alafia ilorin Kwara bi o se ni daru ibe le ti ri Cos Fawenu opopolopo eto igbimo eja se ijoko alafia laarin christian laarin muslimi e ri Cos Fawenu pe he will always be at the front ti wahala o fi ni sele nipinle Kwara bo se to wa riun idagba soke ilu re to wa je won logun ju ka si nkan lo so de ba ri awon mejeji elemi se la kokon elemi se lekeji e je ko mo ipinle Kwara fokan bale number 1 nibi eto isejoba loju ona karakata won mojuto loju ona omi ni won mojuto oju ona ona ni won mojuto loju ona eyi to se papamba rijume lori oro insecurity in to je awon logun ni pe alafia bi o se pada si pinle Kwara ticket kawu ati Fawenu olohun o fi se wa lori nbe because sheri ilu ti o ba si ifokanbale ko le si dagba soke o gbogbo n to ba o ki joba kan le lohun se tawun yin o le sun

0: did you? Ah, consider was okay. Oh, it was okay. Dance it in Jare. Send it over ni Baruti. And it over and Kaya Moto and Patti Gito and Ekiti. Tiwa Roju or Loju or Noma. Someone lance it even. And ni Alafia. Bawo la se gbe ni gbe rorun bawo la se sun ta le diju pe ah adupe olohun ta ji la rojo keji ta dupe fọlohun ta wa ranti pe eja loko eja lo dako eja lo jaka lo soja awon mo lo lewe okan oni kasoke bi se n ba yin soro ibe mi ati n se jojo koyi awon kan o lanfani kan joko bayi ni rorun bayi lai jo pe won reti pe nkan kan bo wa se awon ninu ipinle kwara wa yi awon mi bayi ni se ton ba joko bayi ni se won mo wo tun won mo wo si bayi ni opolopo eyan lo ti ko awon obi re ko ni igberiko tan awon agbe tin dako fun wa ni igberiko gbo won ti kuro tan tori aisi eto abo to muyan doko bi won jiyan gbele ni won jiyan pa lola won se gba sa ko wa se si I local government ti o fe kan ni Kwara North ati Kwara South ibi ta le so pon safe die bayi nisin enu arin gbogun Ilorin to je Kwara Central ni taba wa wo lo ta wo bo ngba te ara barutin ba koko barutin tan ko wa lorin ara patigi koko n be ko patigi won ko wa lorin ara edu won koko ni edu won ko wa lorin ara fe lodun gbogbo won ti sa lo tan ara Ekiti won re Ekiti duro mo awon okero won ri be duro mo isin gbogbo won ti sa lo tan e dakun ta la n se ijoba le lori alafia ilu alafia awon eyan tin gbe be won ma so pe primary responsibility of every government is protection of lives and property ilu ta ba ti rele yi se ah ijoba na faili gbogbo ilu ni o si agree pelu mi pe ijoba ti o ba ti le provide the security fa awon eyan ah odo ijoba na gba
1: ora e je ka lo sori isele ti o waye ni ipinle oyo lenu lo lo yi papa julo igbese ti ijoba ipinle oyo ti won gbe e ri wi pe iroyin ohun o gba le gboko lenu lo lo yi bawon yan ti n gba lugbajo wi pe awon ma keko ti ma won oluko won ti awon ajinigbe ti saju jigbe ni ijoba ibile orire ni ipinle oyo ori ko won yo o won ri won gba pada aseyori lala lati odo lajo lajo iko eso alaabo ni ti mo ijoba ipinle oyo e wa je n bere lowo yin pelu bi nkan na ti ri ni ipinle kwara papa julo bi eto abo ti ri pe baba soro eto abo oro to kan orilede nigeria gbangbangban ni to si kan ipinle kwara na e je n bere lowo yin e nje lero ti yin isakoso to nbe lode lasiko yi awon igbese wo leyin lero tori pe ona abayo la peto yi lokan ti yin enje won kini igbele won te le gbe won si ninu awon igbiyanju ti won ti saaju gbe lati daju pe eto abo o ra jaja esi yun le ni ohun keji ni bi pe kila yin ro po ye ki won o se ti won o ti se lati daju pe oro eto abo o bo sipo nipinle Kwara
0: ah eseun gan ni olotu seri bi o se salaye bo pe eto abo ohun ni akoko ise ti ijoba to ba mo tin se ti o mojuto bi ase wa leni ni ipinle Kwara inu hila hilo lopolopo ilu wa lopolopo awon eyan wa ni ipinle Kwara leni yo wa o wa eje koko dupe kin appreciate ijoba apapo ati ijoba ipinle Oyo ati awon eso alaabo patapata latori awon ologun olopa ni vigilante ni ati gbogbo awon ti won se igbiyanju ninu bo se ri awon omo ilewe ire kilokole won na
1: ijoba ibile orire
0: orire to se ri won gba kale e ri pe it is a collective effort lati ri pe ijoba apapo ni o ijoba apinle ni o ati awon eso alaabo ni o won sa patipatipa ka te lawon omo yen lo 50 something days nibe won ri won gba kale akoko nu ekeji laarin ibadan je awon omo n gbe ko ju ose kan sira won lo former minister oko awon molebi re meji abi yawo atomo meji ba awon meji yawo kan won ji won gbe na loyo oyo state koju ijo merin marun mefa lo won ri won gba kale ni pinle oyo na e ka odi meji ko to wa ri pe tawon orire yi wa sele ti won lo 50 something days yo wa ya yin lenu pe ni pinle Kwara ba se ni seyi Makinde loyo state ani governor Abdulrahman Abdulrazak ni pinle Kwara yo wa ya lenu pe ipinle Kwara ta ba gbo pe won jiyan gbe leni won report re awon niroyin so pe won jiyan gbe bi bayi o abi won awon agbesumo mi won lo ka won kan mo ni lu bayi o won tulu ka o won se gbasa wo a lo lasan la mo ngbo ai gbo abo bi se n ba yin soro yi ilu kan be e kaya mo local government woro community awon atilawi awon ajinigbe won wo be won si pa awon eyan bi igba ti won pa iran leya won wa duro be won tun ji awon eyan ko awon ma gegeke atawon awon obirin iroyin gbe wa pe awon ton ji gbe won lo bi 170 something boy 176 ogorun kan o le ni 70 o tun le mefa le eyan ti won ji ko lo lawon ma gegeke atawon obirin won se n show video won pe won ko won nilu woro di bi se n ba yin soro yi oni lo di 163 abi 162 days ti won ti ji awon eni yi ko nilu won di bi se n ba yin soro yi ai gbon kankan pare o a si ni joba ni pinle kwara akoko nu ekeji eyin so pe oro security le kan bo se kan to lori lo kan telemu koda ko yo ba lule ni Kwara South bi se n ba yin soro yi ai mo yele loba loba ni kini ti fowo kan koda iroyin gbe wa laipe yi pe won ni oba kan ku sakata won ajinigbe iroyin gbogbo eyan lo gbo ti iroyin gbe ni Kwara North se yasikira yasikira won wole se mia ni abesu yasikira be mia yasikira won na gbe yawo won gbe omo di bi se n ba yin soro yi won eri won gba le o wa wa be ni fe lodun ilu ti won ti fowo kan ni fe lodun to ti tawon yan fe mo le gbe be mo nisin bayi ni fe lodun o fe mo niye mo ke so ro pe ilu mewa ilu me ohun o fe mo niye te ko ba daruko ilu eleyi mo ni ah ta lo to be ko tun gbe be mo ah ba ni kan awon yo wa sun bayi won mo wa eyin won te ma ko ni ilu kan won tun ni ilu to tun kan won tun ti de be ah ilu to tun kan won lori shiri be e dakun ita won bi awon ijoba wa pinle Kwara ni ogbon wo ni se yi Makinde da si awon wo ni se yi Makinde ba soro as in collaboration wo ni se yi Makinde se pelu awon eleto abo ati joba apapo tawo ori se ni pinle Kwara ah nta nso yi emi awon eyan kan lo wa stake fa eni to ni yawo topoko eni ti won pa oko re abi to pa yawo re nta po mo re orisirisirisirisi be ah emi lojo wa lorun gbogbo wa fa olotu ni pinle Kwara ah ri bayi lana o gbogbo tin sele leni o ko sele bayi lana ariwo ote tan gbe wa njo won ana tan ni igba goje koko bo di baba sasun an sun an fowo lo rifa kaluku nlo business ti e fa idagbasoke won anu ilu fa ijoba nseto idagbasoke fa be lo ki wa la won ipinle yoku kini won se ti joba ipinle Kwara orise akoko nu oyo mu for example te ba wo Niger Benue ati Boronu ibi ta ti mo ngbo tele pe won fa wala nu ijo tan ti won fa wala Benue Niger to je border state ti wa even Kogi ariwo to polopo eyan pa na ni pe ki joba ipinle Kwara amura kan mo je ka won tan ba le nbe un kan dari si bi bayi e da ku duro Olorun eyin ni royin ki le ti gbo pe ijoba wa se ti won fi je kan wole ki la ti gbo ipe ijoba wa se ti won tawon awon kiti kan gu ton ko ni Niger ton ko Benue ton ko Kogi effort wo ni ijoba wa ti make ti won fi sawo pinle Kwara te ba wo lo ni bayi nisin bi apare wa Kwara bi se ni eto abo challenge eto abo e ba so Yoruba
1: ipenija
0: eto abo ni Kwara North be la ri ni Kwara South bo se wa patigi o wa ledu o wa kaya mo o wa baruti in be Lekiti Ekiti Kwara Ekiti local government in be nisin in be loke ro koda part of ire podun in be ni fe lodun era nturo Olorun odun wo la fe se le ida oju ti o baba ni kale ke ta ro se pin o alu odun meje eto abori bo se ri ah Olorun sanu wa o eleyi ta wa nu re yi Olorun ko se wa pelepele ni o ijoba yi o da pe nkan oye won mo
1: ki le ri ta fi so be
0: ah eyin o le je joba ko je governor any governor kinu re dun pe ah ile ipenija eto abo nsele mo agree pe ko si be yo se je governor tinu re wa dun amon kin ni pa ti eyan wa nko ti o fi ni continue ah amba si ni ijoba ngbiyanju gba ngbiyanju ti o ba ti pa ti o ba ti dopin igbeju won to na ni o
1: eh ama eh opo igba won eyan kan ma so pe baba soro nipa oro eto abo pe ke so un ti ijoba le tepepe re si waju awujo pe on ta fe sere igbese ta fe gbere ki awon information won mo tun ba bo so wa awon kororo si eda ta nsoro yi seyin o lero pe boya ijoba ngbe awon igbese kan labele to je pe yo pada su isurere eyin o foju ba won ni
0: gbogbo igbese te yan ba ngbe ti o ba ti se so ke igbe igbese na ni ngba to yo gbe ti won won fi pamo ni won so sita ni won se gba ni won sawo ni gba ti won ri awon eyan tu sile bo lara kaluku se ri ara tu gbogbo eyan bi o tu yan gbogbo ogbon te ba wu ke le fe da gbogbo to ba wu ke fe se ti awon eyan o fi ni tu sile ta la fi o fi joba ninu ilu ah e da ese in te fi je joba na nu because ijoba ba se wa yi ni ipinle kwara gbogbo omo ipinle kwara won ni governor is the number one citizen of kwara state his excellency malam abrahman abrazak abi now emi wa dukia wa owo ijoba lo wa abo wa owo da lo wa dami lohun owo da lo wa
1: eni so nle
0: owo ijoba lo wa ti ijoba o bo wa ri eto abo se fun wa ah wala ti de o ngba te eni ti o wo so eni ti o fa so se ri ko se to wo so run ni kini adegun ka eni to bi ti e se ri kon ko now e je to wa fun yin ni another challenge ti kini o tun dale bawon yan se wan sa ko ni gberiko tan sa wa sinu lorin abi won sa wa si Kwara Central challenges meji kan major yo sele
1: e shawo
0: number 1 ko se ni tin da ko mo
1: ko sa won agbe loko
0: ko sa agbe loko mo tani o loko nisin ti o ni mo beru pe won ji won gbe oko telo mi nda gogo to wa nu oko hun ko pe 500,000 ngba tan ba wa ji gbe tan wa ni o mo lo mu 20 million wa 30 million 50 million kaluku wa sako loko and te ba wo ipinle Kwara awon bi ti onje ti mo njade ju awon gberiko yi na ni tori pa awon na ni won dako kaluku wa sako e dakun se iyan ko la n collect asi bayi awon gogo onje ko la n collect asi bayi akoko nu ekeji ilorin ti kaluku wa n sawa bayi nisin ta bi se heaven's gate ti kaluku n robo gitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigitigit wole ta many tin jade gbogbo adugbo bayi ni sin e mo wa ri pe strange faces ah ele na olokada e wa ri kaluku e mo wa wo pe se kini yi no tun ni fa kina npe aburu ninu ilu because ogbologbo eni tin wole ta my identity re ogbologbo eni tin wole to nfi boju pe tori pe wala sele ni ohun na ti wole niju oni na awon kan won ni won ri won ninu moto won wa ko kada wo wa po won ko si moto lala won wo pinle kwara bo ibo na tin bo ara bo ni won awon leto abo won se pa won olorun o si tun mo fun won se ju bayi lo ton ba ti ruru nkan ba hun won ba wa di won mo kan tun bo mo ba wa sopolopo re and won ma so pe kini kan security is everybody's business awara le awara adugbo ta ba ti roju tuntun ladugbo wa ti wa nse bona bona bona ti se bye bye bye e fi to agbofin ro leti o edakun so that kin ta bere fun ko ma wole to wa wa ilu alafia state of harmony la mo pinle kwara si olohun ni jodi fi afia ibi ta ba de yi olohun o yan ijoba tuntun fun wa ti o mu alafia pada si pinle kwara
1: oda tori akoko ti lo ani pe sojo ko le fawon arale na kawon na lanfani ati pe wole sugbe je nsare tari bere sodo yin e wa ba mi fi oko kan e fi peye mejide bi ba ti tari bere sodo yin oro yin aro wa yin fun awon olugbe ipinle kwara ati omo ipinle kwara e ba njo mejeje papo ka sojo ko le fun awon arale e je nbere ibere lowo yin pe kini awon eto iyen policies and programs wo ni egbe oselu PDP ninile to je pe bọlọn ba kadara wi pe ki eku ida isakoso bo sowo egbe oselu PDP nipele kwara lodo 2027 awon eto wo le ninile to ni se pelu igbaye gbadun awon osise oba ohun to ni se pelu idagba soke ilu awon ise akanse ati be be lo ohun amaye derun ti o mu kara kutu teru to moju bi o ti wa ilo
0: all right sherry question de bere on is a 1 million question bo ko e time de fi gan down re lo wa kere
1: puto boya to ba di ojo mejo aniti be mu
0: seri oro policy statement oro kan to feju ni because ijoba tin bo ijoba to prepare ko n fe wa se ijoba ni engineer Suleiman Bola Kalekawu ati cause power nu awon tan mo tan se ni tan si ni riri won ni iriri won si ni imo lori nkan tan fe wa se because ke se pe mo gbo mo ya ke se pe ngba ti won se ti gbe wa nde dugudugudu ton are ti won fun mo pe ah iwo na mo bo wa se gomina eleyi se be e ri pe ba se gba yan omoye wa ari awon to prepare tan ready pe awon fe se ijoba ni and engineer Suleiman Bola Kalekawu gege bi iriri won as a retired public servant as a any to ti sise ni private sector to ti sise ni public sector won man ti o kan lora awon yan and PDP won ni bomo eke basubu yo waju abi bagbalagba basubu gbe ni o
1: amo
0: weyin wo PDP is a party ti o n sajoji si joba kora awon kan mo fin ba wa sawada pe ah eyin PDP eyin omo opposition se ijoba leyin mo se that's the truth tori pe ibi ta bara wa yi ke se le wa o da lo de egbe egbe ise le omo ke yan se ijoba to muna doko ti o se ndara ilu nfe ke se ni ti o rin ti o ori oniji amo gbogbo n to wu ko le je weaknesses wa in the past PDP ti learn a lot of lessons and I'm moving down loju pe on policies am ojo mi ta fi wa so ni eka si eka si eka ti o si ni ti o si gba si so because ijoba tan tala be se yi ta ba ri eyan ni so o ibi ti ilu de lo ni bayi nisin nte eyan ijoba kudo kokko gbajumo ni pe awon lokowo kekeke bawo ni won o se develop ti kaluku o se ron jeje nte lo mi fi se business laarin ja to fi gbegba tin ta kale ko pe 50,000 ko pe 100,000 ko pe 200,000 ko da lo mi o ni 1 million ti fi se business iru won bayi ni joba to ni yi nisin bayi iru won le ti le kun mo eni won gburo si sobu mo iru won ni Malam Abdulrahman Abdulrazak ni won ni kan pa sobu won de awon very sobu won lese titi iru won ni won ni won wo sobu won ti o si compensation orisirisirisirisi be ijoba ti wa o ni se ijoba ti o mo dile mo awon tin taja ijoba ti o fun kaluku laye lati se ise ojo re ti kaluku si mo ri nkan mo lo ile se mo fi jeun that's number 1 number 2 ni pe eto dagba soke baba n soro pe eyan se titi eyan se titi titi ta ba mo se titi ti o mo mu dagba soke wa ni ke se titi ta mo fi beautify Amadu Belowe bi se n ba yin soro ni loni yi en to gbowo lo ju lowo ijoba toni ninu awon ise akanse ti won se gbogbo e patapata inu GR lo wa Amadu Belowe lo wa te ba ti be lati unity te de challenge te de energy roundabout te fi wa de police headquarter te gba lo sona government house te jade si tanke junction te fi yipo that is the only place te ti ri pe ah idagbasoke wa npinle Kwara tori gbogbo n to je owo Kwara bi allocation se increase lati Abuja bi se increase in KWRS ti won je kenikan kan mo ta amoye tin wole ta amoye tin jade ta amoye ta fi se project Amadu Belowe yi ni won na gbogbo esi owo ta won na sa Amadu Belowe yi ti won ko ru owo won kan wa ko lo gberiko kan lo fi latitude tuntun to pe awon tin gbe be ti won jade wa gboro njojojumo ton wa sise ti ma ni mo da ko ninu lorin wa yi gan kan mo wa la awon titi yi ki kaluku na wa ni sense of belonging pe ah awon na janfani ijoba bo ijoba wa o se ru e Amadu Belowe agbe flyover agbe ICT IC kinan pe center agbe kini kan akole KWRS akole finance akogba I know wa je ijoba yi logun ara awon I project won se omi o won ti ku o njoba o si ti ku mo won lowo omi nbe ni se won ti bere odun kerin karun kefa won e pari re disin won si no bitibiti owo le lori bi se nba yin so nisin president Tinubu last year that is okay subsidy is gone won tun wa jade sita gbanya gbanya o pe owo ti mo yo lara subsidy owo ta n pa tin wole si o awon gomina yin ni nko fun o he said he has increased allocation to all state governors Malam Abdulrahman Abdulrazak won jade kan deny e pe ah Tinubu won increase allocation mi o won si so fun wa yi tan fun won amoto be yan ba se yan so eyo mo yo gbon ba se ba yin so le ni ba yin nisin ko si jo ti joba ipinle kwara ti won gba owo losu to kereju te wa ri pe won gba less than 4 5 billion osu mi be ton gba 10 billion osu mi ta ton gba ju 10 billion lo laarin 30 days ke yen gba 10 billion edakun bo ni 10 billion wole si ni ipinle kwara edakun ise akanse wo lo mu ayi pada ba awa ta n gbe ipinle kwara every month ta n ri
1: awon on time menu le ise ni eri ma je mi so
0: fun eri pe mo so ni si pe president bola ahmed tinubu ijo ton so pe subsidy is gone awon yan pariwo won se protest won se gba sawo ko pe si gba won jade won ni owo ti a n yo lori subsidy awon ti ko fun awon awon ti fi se increment fun allocation fun gbogbo each of the governors di bise ma so ko si governor to jade to ni awon won increase owo mi o se ko si lori aye luka jara ko si lori iwe royin ko si le seyin no kanunu royin allocation wa n wole in wa increase e to ti wa je ko wa n ba ri ni pe KWRS ti joba ananda kale lati le je ki won ri owo ki won fi compliment eleyi tin wa lati joba oke so ta fi ni tete mo duro de joba oke tori ngba to da owo da mala Dr. Fatai Ahmed owo ijọba oke ti arun reti ti n dikun jojojumọ yi bawo lawa na si fe mo pawo labele ta fi le mo fi augmented ta mo fi kunra won ta fi mo ri ijọba se ta fi mo ra won eyan se ijọ project fun ni won fi da KWR sile to ba wa di lososu won wa so fun iye bayi la pa losu yi o iye bayi ni ijọba papọ fun wa o nkan bayi la be fi se o lati igba ti ijọba yi ti debe a mo gbo yi won mo elo ni KWR si n pa elo ni nwa lati Abuja elo ni grant ta ni elo ni loan Kwara State ti da loan bayi nisin ta mo elo ni loan Kwara State elo lo da bayi le ni ta mo gbogbo a kan gbo kusukusukusu won lo present budget before you know it laarin ose kan ose meji meta leyin gba won bayi de won ti approve budget owo ni na tun bere elo lo nwole awon project ta n se ko se itale itale rika ninu royin bayi nisin pe project ye bayi la na lori project kokan o ko sa ko yawo ko si transparency ko si accountability be bi won won ni down awon ko so fun ra won ijoba ti o ba si mo bara lu soro won fi aye le fa awon eyan lati mo guess e ba n tu yoba e ba n tu guess in yoba won fa aye le fa awon eyan lati mo lati mo se royin royin lori re ene ranrin se disi le se so diamond fm yin bi aye le ra microphone yi e so yi te ra awon yan bi pe lo le ra e down ti a kete nikan ba ji lola ni so ba ni a microphone to wa ni diamond microphone 100,000 naira ani 100,000 ko ba 500,000 naira se won jebi teyin ba jade ba ni a microphone wa o iye bayi lara o se a pe yo wa record pe iye bayi na lawon ra ko la telu mi ba ni nkan to yato si yo ni a won lawon ra ni 100,000 ke 100,000 naira o kini kokini kan yo wa lo meri wa pe iye tan ra ni amọ gba teyin no soro adake mo soro ti da la mo tin se
1: ara e ja soju opo le fun awon ara le bibe ko alimo le lanfani ati gbe ipe kankan lori eto efu ti oni 0913655952 ni number te lanfani lati pe si o hello
2: bravo
1: jimo e se won
2: olorun ni ba dawo re jara gba olorun
1: ami olorun
2: omre wa shiru omo eleke lati kan ka ju
1: e se comrade
2: je ri tabi ni ado ande o e ma je ka tara wa ko ti begbe se ti ti gba re ti government house ko ti na fe mu mo egbe ti ti ni wa mo e ma je tara wa
1: e se won fun ibuye ti yin adupe 0913655952 ni number tẹ lanfani lati pisi e ma gbagbe pe ojo opo whatsapp line le se wa na nbe nbe 0913655864 hello
2: hello kokun
1: e se won
2: kile
1: ko ko yin
2: banu so ibrahim lati jambari
1: o ye ni sole
2: ah mo ti ani ke gurai ibo adamoro ni gida mo ba
3: amen
2: ba di lo kan dat ko ba n lo wa di te ba pa di ba di bo le pada si ti beyin na ni awon kan ma so pe ah ni pada se eyin la ba ji olorun wa wo la kan ne gbogbo ti ti ni wo ni gbogbo awon le ta so
1: ada eh e mo ja soro ko ba kun pe ko betire
0: mane beyan ba mo bi ti n lo eyan si mo bi ti n bo mo si so le kini kale kan mo ni omeke to subu yo wo waju ta gba la gba ba subu yo wo bi ti n bo ni so bi ti n bo un o ti ko eko so yo mo n to yo kan
1: ta
0: si ninu ijoba
1: e ja tun wo elomi ti nbe nbe hello
2: hello
1: e egbohun soke dada e pa radio yin tabi ke sukun die
3: hello
1: e se wo ko yin
3: olaraji nso lati yimot
1: lati
3: mo yimot
1: oya oya
3: mo ki ya le se gbe wa olohun ba le kun ata yin e ri pe won soro mo lo abi po gege bi ya le jo se so pe awon mo opposition ti ilu na mo se nto to won ma lu se tebi en ba wa nke dani kiri ko ne pada wa ma kini ko ne pada wa ma pe an ti ri je kini si ri je na le 20000 10000 san bo ani bi lo se dala wa wa after te olohun je kini ko se ti da ju bayi lo jari egbe pdp eyin le se joba fun wa
1: oda you know se on fun iwoye ti yin ah bo ni eja mu kan si ki alejo wo soro e kadi ka ma lo fun taro yi 0913655692 ni number te lanfani lati pe si ona abayo eyi ti egbe oselu pdp ti won se ni gbowo e na le n gbo yi hello hello hello e karo
3: hello
1: e karo
3: e karo e gbedo
1: e se owo ko yin
3: o ko mi ni kola olomi latodore ni
1: o ye ta kankan kan ojo si lo
3: eri ebi ta bade yi omo kwara ti mo bi tin lo gbogbo ti o alejo yin tin wi ko si ronbe ododo ni a ma ba won ijoba ta ni a ma be si a e diri di tole na so won si ni wa joba si lo loto eyin o si para si a ma ora ko le kire ta le ta wu ko le kire o de kire gbogbo tin se lodo adugo ti wan bi ati fa won ma gba lo re o si pin so la ọ́rọ̀ èmi ò rí wọn ní wà náà wọn àbáyé rí àmọ́ à ń gbọ́ ribiribi tó fi wọ́n ń ṣe pẹ̀lú ògbó ọlọ́run àwọn ẹni 2027 o.
1: ọ̀dà ẹ ṣeun fún ìwòye ti yín náà ẹ àlejò wa ẹ bá ń sọ̀rọ̀ ìkádìí ẹja mọ́ ọ lọ ilẹ̀ tí
0: wọ́n. ṣe rí gbogbo aráàlú kálukú gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹni tó pè kan yìí sọ nísìnyí pé kálukú ti mọbi tó ń lọ ẹni tó bá ń fọwọ́ jánu tó ń ṣe gbá tó ń ṣàwò in tó jẹ àwa lógún àti pátì pdp ìdàgbàsókè àlàáfíà ìlú ó ṣe pàtàkì sí wa bá a ṣe dájọba padà síbi tí kálukú ó ti lè sùn tí ó fọwọ́ rọrí tí ó sì ní mọ́ díjú apá kan sí apá kan lẹ̀ wà láyìn náà ló jẹ pdp lógún bó o ní ètò ìjọba tí ó fi dé ètò kúkú àbí kí ló ń pè ẹsẹ̀ kúkú tí ó fi káàkiri káàkiri tí àwọn afiníṣe pé ìjọba gr lásán láàmọ̀ ṣe tí òfin ìjọba ara gr nìkan láàmọ̀ sí ìjọba lé lórí èyí hùn ó jẹ pdp lógún a sì ń fi ọlọ́run fi gbogbo ara lé láyé ọkàn balẹ̀ pé gbogbo ohun tí pdp bá ṣe ní promise fáwọn ó ṣe pẹ̀lú ògo ọlọ́run yóò sì wá sí ìmúṣẹ ọlọ́run ó sì gbà fún wa torí pé ìjọba tá a fẹ́ ṣe àníyàn wa ni pé kí ìlú lè dáa ká sì lè ní àlàáfíà ọlọ́run yóò sì dá àlàáfíà omi àlàáfíà kwara ọlọ́run ó dà padà sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀.
1: ọ̀dà ẹ ṣeun gan ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú pdp tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí fún wákàtí kan gbáko tí wọ́n pè ní ọ̀nà àbáyọ bẹ́ẹ̀ náà là ń dúpẹ́ o lọ́wọ́ àlejò wa lórí ètò fútààrọ̀ tò níyẹn comrade abdulganiyu abdulkadri tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí abdul abdul tí wọ́n jẹ́ press officer on local matters sí dókítà abubakar bukola saraki amori yín báwo lágbára ọlọ́run tán ẹ bá wàá gbàgbé o mọ́bọ̀ ẹ jẹ́ ṣe báyìí ná.
4: gbogbo ohun tí ẹ sì gbọ́ lórí ètò náà jẹ́ èrò àwọn onígbàwọ́ ètò ọ̀hún láì ní ohunkóhun ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ wa diamond 88.7 fm. iléeṣẹ́ diamond 88.7 fm ṣèlérí láti tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìlànà ìkọ̀ṣẹ́mọṣẹ́ tí ẹ mọ̀ wá mọ́ ẹ ṣeun fún ìfẹ́ tí ẹni tiwa.
5: ètò tí ẹ gbọ́ yìí ló jẹ́ ètò tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ wo ètò lórí rẹ̀ kì í ṣe ti atọ́kùn àbí ti ìkànnì diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ kwara ó jẹ́ ti wòye àwọn àlejò lórí ètò náà ẹ ṣe gan tẹ́gbọ́n kan diamond 88.7 tó wà níbẹ̀.
1: ẹ jábọ̀ lọ fún tààrọ̀ yìí bó bá dọjọ́ mẹ́jọ á tẹ̀síwájú ẹ má gbàgbé o wípé ìwòye àlejò wa kí ẹ mọ́ ti ẹ̀yìn ara ilé tẹ láǹfààní láti pè dá sétò ó yàtọ̀ gédégbé sí ìwòye ìkànnì diamond 88.7 fm ṣe mọ ìwòye atọ́kùn gangan o jọ̀dá fún wa ìpínlẹ̀ kwara yóò gòkè àgbà ó tún dọjọ́ mẹ́jọ ẹ má gbé nínú àánú ọlọ́run.

Eka abo pada iroyin na ri lekunrere bere lati lewa Nigeria. Ijoba apapo ile wa ti yi oruko oju ona marunse oni kilomita toto 7,500 to wa lati ipinle Eko lo silu Kalaba pada soruko are Bola Ahmed Tinubu. Minisita lo so oro ohun di mimo lasiko to nba won onigege ara soro nilu Abuja. Be lojuwe eto ibuwolu ohun gege bi asiori lanlawo eyi ti ijoba apapo ile wa ti gbe labe eto siso ire ti awon orilede yi dotun gege bi minisita ohun ti wi are Tinubu lo ti foju sun atunse oju ona na lati bi odun 37 seyin o akanse ise oju ona marose ohun ni yo gba to ₦15 trillion ti won yo fi pari e ise atunse oju ona marose na ni won ti saju kede re pe yo je 7,000 kilometers leyi ti yo so ilu Akwanga nipile Nasarawa papo mo ilu Maiduguri o nipile Borno to fi de ilu Jossi ipinle Bauchi ipinle Gombe lo sibi o to fi de ipinle Taraba arakunrin Uma Isalai pe imugboro na yo tunbo so arin gbogun apa ariwa papo mo apa ilaunu ariwo orilede yo leyi ti yo si tun mu irugogo ba eto oro aje nipinle Kogi ijoba ipinle Kogi ti fidi aseyori didola awon eniyan merin ototo ti awon ajinigbe jigbe lasiko akolu to waye ni budo eto idanwo to nbe ni olowa nijoba ibile Dikina Mulewo awon eyan ohun ile eko kan toto ni leyi ti won ti gba eto sile o latari ise akanse to gbangban eyi ti ko lajo lajo ti ijoba ipinle na gbe o lori isele ohun Commissioner foro iroyun ibara ini soro nipile ohun arakunrin Kingsley Femi Fanwo lo sipayo oro ohun ninu atejade kan gege bi o ti wi o agbarijopo iko lajo lajo eso alabo ninu won latiri awon osise omo ologun ajo otelemuye DSS ile ise olopa awon iko eso yabo yun ajinigbe na o safi awon ti won ko ni gbeku na sile o ti won si jube woro leyi to mu ki iko eso alabo dola awon eniyan mererin na nipinle Bauchi gomina ipinle Bauchi arakunrin Bala Muhammad ti yo oruko meji ninu awon commissioner re kuro ninu igbimo alase ipinle na o bi o ti ku die ti isakoso re yo tenubodo ti o si tari oruko awon

0: Iran to fi dori ibudo ise akanse ile America to nbe nile Syria lagbon iroyin re daraya futosan toni agbawoyin lori papa fun iko super falcon sukurat oladipo ti towo bo iwe adehun tutun mira o pelu iko agbobolu as roma leyi ti yo mu ki o wa ninu iko ohun titi di osu kefa odun 2029 agbobolu ile wo ohun lo darapo mo iko agbobolu roma losu keje odun 2025 nibi ti o ti di okan gbogi ninu awon agbawoyin lori papa fun iko ohun o oladipo lo ti lanfani lati kopa ninu ifese wonse mejile logbo ototo ninu idije siria to je tawon obirin o ti won si foruko re sile fun ami eye gege bi agbawo eyin to dan tojulo fun todun 2025 si odun 2026 igbese ti towo bo iwe adehun tutun na lo se afihan igbekele yi ti ko as roma ni o ninu omo agbabolu lobirin ohun be lagbon iroyin re daraya iko agbobolu lobirin ile wa ti gunle to igbaradi saju idije fi eye agbaye to je ti ajo fiva leyi to wa fawon omo agbobolu lobirin tojo ri won be labe ogun odun o apapo awon omo agbobolu lobirin ti won to mejidin logbon ototo niye ni won ti ranse pe o ti awon 16 ninu won si ti gunle si ibudo igbaradi na ni igbaradi fun idije fi eye agbaye ohun iko oludari agbabolu na labe olukoni Moses Aduko ni won ti sise takun takun to santoru o lati ri daju pe won pese awon agbabolu na sile fun idije to gbangbon ohun iroyin lekunrere futo san toni ohun ko niju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o amuwa se ti gboyin lo san toni pe ijoba apapo ile wa ti mu aye pada ba oruko oju ona morose to wa lati ipinle eko lo silu kalaba o ni ipinle kogi ajeke gbo lo san toni pe ijoba ipinle kogi fidi didola dari ile eko kan osise ajo neko ti ma won ma keko meji ototo kan mule o ni ipinle bauchi amuwa se ti gboyin pe gomina ipinle bauchi yo oruko awon commissioner re meji ototo kuro ninu igbimo alase ipinle ohun o nile okiri ajeke gbo pe ijambo oko akero to je ti ile eko kan ran awon ma keko toto ogun ni lo sonu arimabo nile uganda lagbon iroyin re daraya amuwa se ti gboyin pe agbawo eyin fun iko super falcons oladipo towo bo iwe adehun tutun mira o pelu iko as roma leyi ti yo tenubodo lodun 2029 iroyin lekunrere fun ti osan toni ohun ko niju bayi lo lekan si kin to danu duro egbo ise ta ni fun yin yi nje mo pe layojo ni lodun 2003 ni are ile mozambique Joaquim Chissano ti nse alaga fun ajo isokan ile adulawo ririn ajo wa si ile wa nigeria o lati juroro pelu are ile wa nigba na lohun oloye olusegun obasojo lori igbese to sese ki ko mo ogun gbe o lati da ijoba alagbada pada silo sao tome iroyin lekunrere fun tosan toni ohun ko niju bayi lo lati ma gbadun okan ojo kan awon eto wa so wajo download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store bakun e ma gbagbe lati darapo mo wa ni ago meta osan oni ago merin role oni ti ma ago marun role oni fun iruru iroyin lede gesi ati lede abinibi bo ba ni isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele layika ati agbegbe yin te fe fi to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibani soro yi 091-60-62-7526 Abiodun Akinwumi ni olóòtú ìròyìn lẹ́kunrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní ọ̀làǹrí wájú òye wọlé ló tú sí èdè abínibí tó sì mú wá sé ti gbọ̀yìn ẹṣẹ́ o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó ta wọn yọ ẹ máa yáṣẹ́ o.
1: ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.
2: Ìlú àtọrin tó jẹ tí ń gbèsè tó túrin lẹ̀ dòdò.

0: Young Doctor Saidi Oshuba Abonika Avata Oni mo ba goli ate eto lọsan yi O ya mo mara bi goli Jigiji jigiji jigiji
1: Abato nja ba
0: yeraye Olorun to so wa lo lati jejo Olorun se

0: somebody will. And though enemies go find themselves to blame on. One day my shot out and won't. Okay. Last night, after the walk in last room, no. But it's Sherry. 0913655692. One number, yeah. That'll be your gun. But the bell time, my jade, bye bye, jade, that be yo. Only borrow off, you borrow. Mr. Ganuzi, Mr. Ganuzi, for your information. First of all, introduction. Olari wa jo ye wole loko temi oja yi Solomo ni Eba Ganuzi logist yin re atere kari aye oba tonja ba ye awon kan tu jole mo won ni oluko agba lori ategun tonja ba ye raye olorun asija tere re eto yi entertainment gba ni yo pa kiki yo tun latan bogi lozo yi Loni bangba la tungba, tungba ski. Loni eto yi lati man de alujo du gule gogo gong. Lati man roni patiye. Ata alujo, ata sha, ata de. Odoology, toki le falafala. Simba ten basi nyila. E yine ema mu mora bi goli niyo. Ema te mori bi beti go. Ema kanje bi kilish. Ate mi ati nyi, ati leko, ati roko, ati yipo. Life around no enemies to find. Them. Ni le lorin ogoni. Olori wa jo won ye wole, Mr. Ganuzi, Mr. Ganuzi ogoni. Eyin te wa nfe wa, te nfe Olorun lara wa nikan ni. Gbogbo eyin te nteti gbo eto, to nti kan ni jade. Ogo le yin na. Ati wa leko bayi, ati ropo. Ogo plus ogo. Ogo to le gongo ni. Ogo logo sura. Eva. Omojo yibojo sa egbo eh eje se bayin oja yi in 0913655692 Oya wo we lo ni gbangba latun baski Eba Ako ba lu faaji gbenu si o ti bale bage loso yi ko crash ri Olorun gangan ni pilot ye Oya wonu oko yi Eja jo se faaji loso yi yo tun letike Eyin na ganus, egbenuze. Nibo le tin gbo eto yin. Lo ni gbangba latun baski. Eje wa la lu barika akoko tin be loju lai. Hello.
1: Bajo.
0: Eyin le odi akoni ijowo e ka san.
1: Olukwa agba lo ra tegun.
0: Olorun lo ni ori be eyan ko. Salman lati agboba. O te gbe wa yi gege bi ni akoko ti okoko ganus ninu classroom ta to sey yi. Se ati ready?
1: Ben.
0: Eh, ni fori gbagana.
1: Ami o.
0: Eh gbo. Orisirisi ona. La ngba polowo karo le beruka. Monomi, ewo le gbo agboyi orin ninu meteta yi. Te le ko dada, te si ni fori gbagana.
1: Ah, o ma gbo ni orin ma pa o.
0: Ah, e bo le nfe sama, o to gbe wanu. Se tutun se mi Tana ojo toni toni ojo tana Lo ni gbangba latun gba e lo e ka san o ah wo ske ye wo baba Godwin eh le o e ka san o
1: mo zo gbandi
0: e duro tandi gidigba
1: Mo
0: go se lo lari. Mi
1: oke
0: No shake. Ayo wa da. Baba Godwin.
1: Eh?
0: Won ti gbede o. E sa le ganu si papapa e mojo tutu mo yin lo
1: o. Ah. Oya.
0: Ehe. Oya. Adeun, eni so le.
1: Adeun.
0: Mm.
1: Ade.
2: beni o
1: de
2: de kini je be
1: ke ko ma ko
2: o di meji kini je o di melo
1: ah
2: ever mi ka ah ode kini pe ni hun te se e ka se hun ni e so ode meta baba godwin
1: ade
2: o gbo ade
1: we cover it
2: ada we cover it ah baba godwin we cover it en gba nu eyin bo wonu yo ba bi we cover it ode meri oku ka baba godwin
1: Adehun.
2: E ti dan ko ade tele, baba Godwin ni. Se bo le kokon mu.
1: E mo ni ade.
2: Eh, ewo tun ni ade oba ibo le ti ri oba ninu adehun.
1: Atide.
2: Ah, e ka bo, te de. Ojo ti lo. Me ni le lafani lati mu. Baba Godwin.
1: E
2: ya wole aluwa lo ke ma gbadura kikan kikan. Baba ti reyan to gba ibere to merin to yin a je wipe ebon to san to ni eyin le ko tanu
1: ko se yo dagba
2: se gbogbo baba Godwin won ni ko se yan ti ogba eyin yoku te nbe ni classroom losan yi eya mura sadua Yes, ke. Ah, ego. Eje an woju lai. Eje an woju lai. Eje an sari lo ta jati mbe lori igba. Bimba te padade. Ay, eto inte si waju. En lembe mwo. Eku kale. Mombo.

0: Mambo, mambo, aki mama, aki mambo. Hello, Ekaso. Yes, ke? Hello, Akeko, wow. Ekaso. Ekaso,
1: Jameta.
0: Ese, ungewo kwa yima?
1: Mami, onyida lati gakambi.
0: Mami, onyida lati gakambi. Yave ganusi?
1: Mufe ganusi.
0: Oye, ganusi, ganusi. Wanti bede wo? Mami, onyida? Egbe, be.
1: Egbe.
0: Egbe. Kina bebe?
1: Egbe
0: kafu. Ni egbe?
1: Egbe.
0: Eh.
1: Eh, egbe bi ofe.
0: Ta lo nba yin soro nse to soro, mo gbohun enikan nisin. E ma paro.
1: Emi ma ni mo soro.
0: Eyin na le tun soro. E ti double voice yin abi.
1: Ah.
0: Abeyin ati AI.
1: Ema.
0: Se yin ati AI lejo. Yai e mo le nbe ah eyin ati AI e do ro ye ko lu e bere lowo yi se yin ati AI ni ah ah mo gbo hello dari du bembe
1: hello e ko le sa
0: e se wa osolawa osolawa ah ti wo ro le e ka so yes ke o ko tin
1: David lati
0: egbejila Iwo mo ni ko pe egbejila sona marun omo egbe oja pa egbe to gbe lo lojo kini ada ti gbe e pada David
1: sir
0: o bu serin o fe ganusi
1: ben sir
0: David e to gbe wa yi o yes ke okay je sare fun e ijoba ni sole
1: ijo
0: kini jobe
1: ijo ijo
0: se eh eh oya o de ni
1: Oba.
0: Oba, odi meji.
1: Ijoba fun ara.
0: Mami yun, emi mo fun won. Meji lo ti mu.
1: Joba.
0: Joba, kini jobe?
1: Kini fi, kini joba.
0: Eh, odi meta o kan lai. Ni sole. David to japa lo so yi.
2: Another japa. Bola ti asife Olorun sanu. Boy to japa lo so yi. David, I'll manage. I'll come. David, I'll come. David, I'll come. Ah, and you there, John, I'll call you like, yes, say that too.

0: jeje mi ni nlo
1: iwa ma yoruba
0: o mo mo gba lowo super
1: o je bi kana
0: yo da ma so fun mi ma boy boy boy mo wa so fun mo ni to ba ti di ojo friday bayi lori gbedu extra mo ni super no tewo gba balance oro ti e na oluwa mo dupe o to gbadura mi o pada mo boy wa sori eto losan yi olorun ogo ni foruko re o Oh, yeah, super bank. You go around like you want to do the asiko yojai.
2: To akibu go around like we are doing the asiko. You have to push your tower.
0: Adugu e.
2: Akumra opunse.
0: To adugu e o. Super inu wadu ayo wa kumpa etu darakwa. Mo akile wa garunzi. Etu roku mo verse oravi.
2: No.
0: Amo lanu lawa.
2: Mo welcome inu kwe ajo wa.
0: Alamo Jesus ni wa. Verse kote simane.
2: Company mo. What the bemi? Tell me what the bemi must nimbo. Ati fresh you. Ati only akwe amo ya jeni pastor we amo.
0: Exactly. Exactly.
2: Se eyin abi?
0: Eh.
2: Te fe we e ko wi Milano. Te yi kan mi ba ti mo ndoje.
0: Mo wa bo rin yen ri. O yi biri biri biri o kan mi o kekpet. Super.
2: E look at
0: Diamond Amusement Park.
2: O la gbe di sa.
0: Ey, lana ti mo lanfani lati wo inu Diamond Amusement Park. Emi na ni wa foju lonje. Awon kan ti mo tun ri nbe, awon kan otun otun. Abajo awon agbabo won ni lotun lotun bayi lojo yo. Lotun lotun lo run ran. Ah, ogbo ko mo dabi pe eyan o ile Yoruba ni o.
2: E fe wole, e fe para si village.
0: Ile Yoruba, ori mi ma je pada si village mi. Ma bi ru elomi o.
2: No, I don't want.
0: Boy, ma bi ru elomi o, jo duro. Super!
2: Sir.
0: E je ka won ara le mo ohun tuntun tin lo ninu Diamond Amusement Park.
2: E se loti. Ohun tuntun to po mere mere lo lo Diamond Amusement Park. Me won so fun yin pe en wa tun so lose to koja na pe ati ni gbe te le wa Diamond car, an pe ni super car.
0: Super car.
2: Be ni sir. Ile fun loko laya lo wa fun to igbon taburu aba olulufe lo wa fun. A ni super bike. Fa won mo kike ki te fe kon wa ma gun bike, te fe kon mo bo sin gun machine. A ninu Diamond tututu na won ile te pe osu to koja yin. La se pariye. A ton fin ton yon li tikpe, e li wa se engagement, reception. Ni te ba lo nan, ba la wa lo wo lo bay. Decoration lo lo wo bay. Fun wedding engagement lo la.
0: So. Lo wo lo ba, ti nse to yi super.
2: Mo ni mo fe engage yin last time, kwe mo mba yin sere.
0: Abi ayo.
2: No, ayo wa ni ma da, yi mo fe engage.
0: E mo engage yi mi. Engage ayo. Ti engage yo lu we.
2: Yo lu we, kore ama ke yori chizu.
0: Oluwa lo, oluwa jo.
2: So pastor mo so fin mi fe sire
0: ke eni so le
2: so pe e le wa se birthday lodo wa e le wa se graduation lodo wa e le wa se bridal shower lodo wa lowo mo yin so fun wedding engagement nlo lowo ton ti se decoration aro la bayi bebe nlo ni
0: se awana le wa ganu se lo
2: ah mo ni ko gba yin fe mi si won ni rara pe enu pastor ti poju
0: enu mi po
2: e le gba yawo lowo oko
0: ah
2: enu lo beru yin
0: se mo pe iru promo te se fun mi ni se mo pe ko da lori ategun
2: no mi so no egbo rada mi so pe yo buruku de
0: promo buruku le se yi se mo
2: buruku lenu yin dun
0: e retract the statement
2: okay so pe ah e so iya ya loko lowo o
0: ke to mo right explain we are by dear mo ngba o
2: pe ke ba wa di pari reception won to e fa ya loko lowo
0: e ro je bo lobi ki temi
2: so
0: super eni so le
2: e da pada si da mo pa gbo lo mi
0: all right
2: oh yes you so pe wedding reception engagement beti de lori sidisi e le wa se lodo wa baba n ba re wa ni pe swimming training ti mo tin so lato se to koja o ti fe bere to school ti fe gbo lu de bayi
0: beni
2: so e ka won mo ya ke wa register fun swimming training fun summer lesson already ti de gbo e na ko ni ko wa je ekonu class lojojumo
0: beni
2: e le ku won jade kan wa ko awon kan mi
0: beni
2: ti o fa lanfa
0: e se gan super order kin to yonda yin e je n to sare bere kankan lowo yin lori ohun to ni se pelu arcade
2: yes sir
0: be yan ba wonu arcade ninu Diamond Amusement Park bi pe yan ja si alejanna ni
2: ah
0: e to yato gidengbe super e gbe awon ara le debe fun anfani awon to je pe won sese n wo lu lorin wa fun igba koko boya won wa ba won mo lebi won se mo pe ba tin gbaradi bayi eh olude amo sototo lawon ipinle sipinle amo ipinle mi nbe to je pe boya won ti bolude bayi eh eh ti awon model wale lati wa lu olude pelu grandma grandpa ton den wo pe ibo ni won ti ah ibo lawon ma won ti le ni sense of belonging ti won o ti gbadun ara won gege bi agbala to wa fun ere idaraya e je ka won ara le mo pa ile
2: e se olotu Diamond Arcade sa be ya tin fun re pe number 1 lo je pe ko si ru fe game te ba play ni Diamond Park arcade te le ri gba ni bomi
0: kabi
2: pelu ro fi olorun gbogbo game to wa nbe patapata a won kon le se fun Diamond Amusement Park ni they are licensed and customized for Diamond Amusement Park. So eh lady bamboo me tabata from Diamond arcade trampoline ah olohun eli wa nu yara kun fudi di wakati kan be se ngba basketball ninu le o be se ngba basketball le nge kunu ball pit le nbe sinu foam pit le ngun climbing wall orisi di se re lo wa nbe
0: ninu yara
2: kan fudi di wakati kan gbaku e ngbada e fa e gba we forget your sorrow e gba we pastor gan pe ah ta lo nje pa
0: ah
2: no e wa lo so pe
0: e ma boro yin bo
2: yes e wa pe so e fodi di wakati
0: kan e ma boro yin
2: e gba we pastor e so pe ah well mo boy ni bi kan se pe eh
0: e ma boro yin bo se
2: so ra ni ka so fun yin pe diamond akisa no gbogbo
0: e wa so nde
2: ati kun neto rogba yi wa ka ko si anybody to le so pe diamond akediwa number 1 sir
0: kabiyesi olodumare oda super nipa ti eto idanileko to ni se pelu oro iwe odo
2: yes sir
0: eh agumelo si agumelo ni fun awon ti won ba fe momo wa tabi boya agbalagba na ti won fe ko bi ati nwewe odo tori iru emi bayi nisin emi na fe ko bi ati nwewe odo ama ngba ti se pe won yan iwe osan fo luwe e se ni ke yan momo se wa
2: e tori ti la so ko momo se wa e tori oh tori ti
0: tori ta won
2: ah no
0: ngba de ko won recommend iwe osan fun yan
2: any loss le like awon ati
0: se be ma po lowo oja ni e be ma po lowo oja ni free promo ni yan
2: oh sorry so esun pastor liwe lodo wa if you can register I do pada so fun awon to ba to register for swimming lodo
0: all right
2: ani apala meji lokun si
0: e sawo
2: ani taro ani morning session and afternoon session
0: okay
2: agume wa ni agbalawa man si lojojumo Monday to Saturday
0: okay
2: so eyin te ba fe register fun aro afi si agumokanla so lati agumokanla sa ago konsan eli wa oyin ni morning session
0: okay
2: but fa won te ko bi omo won lo lesson ti o dari wale aba won te ko bi won gogo lo fe mu won wa ngba ton ba close ni bi ise e wa resume tin ago meji titi da ago marun role so e to ba ti convenient fun yin ni ke mu wele ki to wa fa se awa ra se pe o wa very flexible to pe eli change
0: okay.
2: After your first training te ba koko wa te ba mo pe aro ni ro yin lorun fun next day lati wa e ti je ki lifeguard ti mo pe okay mi ni le wa fa aro o or son ni ma le wa so o lo fe la tu fi le fa won yin
0: oda e ba n fi number yin le de ke ma lo to son yin super
2: 080 080 26 26 77 77 31 31 52 52
0: e ja mu le kan si
2: 080 080 26 26 77 77 31 31 52 52
0: e se gan super a ma ri yin ba o e ma lo abe o le tun wa ganu ti mike si

0: Hello, tani tun be loju laye.
1: Hello.
0: E ka so o.
1: E ka so baba o.
0: Eh eh, lesa o ko ti yin baba lalubarika yi.
1: Samuel Peter lati Kogi.
0: Samuel Peter lati ipinle Kogi le tin pe yi.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sir.
0: E fe ganu si sir.
1: Eh, wa ke fun alegberun meji ka ba le je. O le da.
0: Eya.
1: Money the 2000.
0: Olo toju gogo wa. Eh, lori eto yi mo ti so ariyan dahun ibere won yo nti lo.
1: Oh yeah, for me little.
0: Oh yeah, 2000 sani baba ente no mo. Emi kan ti jeun. Is 0913655952 0913655952. Hello, Tani Bembe.
2: Hello, Kone,
0: sir. Hello, Alonso Lawa. Tani Soro.
2: David in that way.
0: David, you take a leg or your fellow mina, lie your jay. Mob binu, jatu fellow me. Lie, young yak po, Luju Ligon.

e ka san e si ko wo lenu ise olorun ba yo pin ko awa lere lenu ise tabi okowo ayin layo iroyin ni soke la mo deseti gboyin lati ikani orun ole owo meje diamond fm to ta kamale sile ilorin are bola tinubu ni o ti fi malara edun okan re han lori iku arabirin dem ezinen amechi tin je tin se iya gomina nigba kan ana nipinle rivers ti o tun je minister nigba kan na loile diwa nigeria eyun rotimi amechi atijade loni latowo eni tin se olugbani nimona pataki si are lori oro eto iroyin ohun ato bayo onanuga are tinubu ni ojuwe iku ti o pa iya agba na gege bi eye ti o je eti o bani ninu je gege bi arabirin na se jade o laye lomo odun mokandini adorun ile nigeria o ni won ti so wi pe won ti pari eto gbogbo lori kiko awon mo ile ye kuro lori ni orile de south africa ninu ose yin eti o je wi pe o to awon eyan ti won to egberun kan ati edegbeta eti won ko kuro lorile de ohun gege bi ifehonu mafoju kan alejo ti se waye ni orile de na awon eyan na ni o je wi pe won ni won ti ko be bakan na ni won je ki o de mimo wi pe awon omo ile okere ti on wa lati bi ile africa mi o ti atire orile de ghana malawi mozambique uganda ti mo zimbabwe o ni won fi orilede south africa na le iyan lawon ose die seyin labe eto iranlowo latodo ijoba gomina ipinle borno baba ganazunu ni o ti fi imalara idupe re han si are bola akmet tinubu lori bi o se to pada yan igba keje are kashim shetima gege bi amugbalegbe re o ti won jo ma dijijo dije ninu eto idibo are odun 2027 eti ojuwe ipinu na gege bi ibu olala fun ipinle borno ohun ati apa ya ariwa lapapo zulumi o je ki oro yo di mimo nipa tin ba awon royin soro leyin ipade eti o se pelu are legbe are ile jo giga to je ti ijoba apapo to kale silu abuja ni won ti se be wogile oro kan ti oni se pelu ejo eti gomina nigba kan nipinle rivers rotimi ameshi ti o pe itako igbakeje are nigba kan eyun atiku abubakar onidajo joyce abdulmalik ninu idajo re oni o fi be se be wogile eto ejo ohun leyin ti eni to je ajoje agbejoro go teleri na eyin jobrin okutu tepa ti se be bere fun pe won fe yowo kuro lori ejo ohun iroyin ni soki fusa ni ko ni jo bayi lo e darapo mo wa ni agogo marun fun iroyin jake jado agbaye lede gesi ni agogo marun abo atupale re yen lede Yoruba Action Tenya Ikani Gbonse Fe 88.7 FM Layo Ema Yikuro Mbe Akin Lekasi Ema Yashen

omo iya mi wo toju kini isowo o ma fi jeun owo osi ni ko fi si ma fi jeun mo confessare jule loni bele njani to ba di ose tin bo lase edumare lemi kan leyin plenty mo ma se kini kan ma ti gibolu loju gangan sugbon kin kan mu kin ja lori bayi eto wo ladun obe omo iya mi eleita wa appetizer ni sa beyan ba dele olowo nti won fi kiyan kaabo ni won pe appetizer won fi yen kin kaabo sori eto kin to wa ti gibolu gangan kin to da loju lo sansan kin to lo salabala today in history kin to bere si ni gba sin lara won rin aladun ti o je ki weekend mi ati yin dun niyun gba yin wa okay na omo ya mi re ni re woto o iwo to fe ruwo he njo ti so wonu ri o so wonu bo lo se ri lara kini de to ngbadua ko o mi npe eyan kan ma so wonu ko le ruwo eniyan iwo to nbere anu eyan melo lo ti saanu fun ri eyan melo lo sore fun ri mo ko eko kan ninu aye o be ni sa eni igba nba ngba e ma fi se yeye eni igba ngba lowo igba nbo wa gba eni igba sin gba ko ma yo ayo tori bi igba ba ngba o fi mo ba ti wuwa okay now ojo so kuso abi ka sara omo ya mi fi se guideline ka fi yen guide weekend ti bere sa okay now 2026 six must show mo lo se ka polowo oja tem ba de lateka polowo oja a ma patun ara wa gan ara ma a ma se kini a ma gbadun ara wa leni lemi kan leyin plenty o se olorun mi akaika tan lori olodumare thank god is friday adelebare ojo jimo oyin ladun osan oyin ni adun ni adun ni be ni sa o ya ti kabo e ka labe ni o ma si enu de o sa ki somoku ma se bi ara oko na ma se bi omo oko to gbosoko to peloko to gbo crack crack crack crack ma to wo si bo be e ka labe owo otun oya oyin ni adun ni ti kabo oya fi senu o dun yun gba yun wa adelebare ojo jimo

lorilede wa Nigeria ni ru ojo oni nje je mo wi pe ijoba apapo orilede wa Nigeria towo bo wi adehun pelu William J Clinton beni won towo bo wi adehun pelu ajo eleyinju anu Clinton Foundation lati se eto idekun fun awon to ni arun AIDS lati ri daju wi pe won gba ogun itoju fun HIV AIDS wole ni owo ti o gani lara sorilede wa Nigeria ni ru ojo oni lodun 2007 isele jamba na kan sele ninu opa epo to ngbe opa epo ni Ogoniland ni ipinle Rivers o lagbara gan ni ru ojo oni July 17 2007 melu la fe ka leyin adipele ewo e je n pe awon olorin wa wole ki won kan lo si wa nbadi tori ka le ma ranti ka ma ba agbagbe ohun to ti sele iru eleyi o sele ri a fi n deru bo loro ni o ka si le ma kogbon ninu awon to ti sele koja ka ma ba si wawu ninu awon ohun to aba fe se lojo waju la fi n je ke mo bo se n sele ohun to ti sele ni ru ojo oni ninu tan mo n bona

0: jude de omo engineer fabun mi o na wole olorun se han na ki alo ni jime. Thank God is Friday. Okay, now ejen pe mala wole. Hey, maso so kuso
1: ifa kon le mi wo sa wiya.
0: Okay, now
1: ema pariwo.

Eka bo kwada. Esho, te yi kurombe. Ekunere iroyin agbaye na re ni chi sentele gomina ipinle borno baba ganazulum ni o ti dupe lowo are bola tinubu lori bi o se tunyan kashim shetima gege bi amugbalegbere ge bi igbe keje ti o jo ma dije dupo are lodun 2027 zulum leni ti o je ki o di mimo wipe igba kokore o ti omo bibi ipinle borno ohun ati eni ti o ba wa lata ya ariwa ila orun yo de iru ipo igba keje arebe ti o si je pe yo si tun ma te waju fun sa igba keje oro yi ni o so pelu awon oroyin leyin ti are tinubu ti o fun se ti mo na ni we eri to fidi oro mule wipe o ko se ti mo na o ni egbe oselu all progressive congress yan o lati je igba keje ti o ma mu gbalegbe dupo are pelu are Tinubu yen ninu eto idibo apapo odun 2027 are Tinubu eleti o fun igba keji re ni iwe eri ohun ni bi ayeye ranpe kan o ni office re ti o waye ni ilegbe are nilu Abuja You know, he let Jo to Gajulo Nilewa Nigeria, New Tip, Big Bessel, Potawata, Wantukia, Elite Ojati, Gomina, Ile for Pama, Ile Wangbakana, Godwin Emefele, Ile Jo to Ogajulona, Ni Ofi, E Patalari, I Dajo, Ile Joko, Terminoroko, Eleti Oti Kokowa Yuri, E Jonam, Yiko, Onida Jo, Eleni Manu, Tile Jogigana, E T, Onida Jo, Ibrahim Salawa, T, Only Wajo, No one Juma, for what so, pe won faye gba ejo ko lorun na sugbon ti won fi ipatalari ipinu ile ejo ko temi lorun leyiti o gbe kale nilu Eko leyiti o fagile gbigbesele eti ile ejo giga to je ti ijoba apopo to kale si ilu Eko ti kokko saju nipe ki won gbesele awon dukia na run ile ejo giga ohun ipinu won oni o je wipe yo ma fi opin si gbogbo ejo lori dukia eti nbe laarin Emefele na ati ijoba apapo ninu iroyin mi minister folulu ilewa yeson wike ni o ti je ki o di mo pe are Bola Tinubu isejoba re nikan ni o ti lanfani lati siso loju awon ise akanse mokanle ni ogbon laarin ojo mejidini ogbon wike ti o je ki o di mo pe eye je akole nla la ninu iwe tan ile Nigeria fun are bi are Tinubu lati siso loju awon ise akanse fun ojo mejidini ogbon minister na ti o soro lakoko isiso loju atunse opopona Arab Sango ni agbegbe Kubwa ni ijoba ipile Buhari ni ipinle ni olulu ilewa na gege bi ara ise akanse lati samisi ayeye odun keta are Tinubu lori alefa minister obakan na ni o pada fidi ifaraje mule wipe isejoba olulu ilewa labe ohun oni won ti gbe ise opopona ti o to okulenugba odin oko le lodun o de meta ati won si ti se be pari ise buso opopona eleti o to oko le lugba o le eyokan ti o si je pe ise se nlo lawon opopona eleti buso re ti o to bi merin dini ogorun wayo ijoba apapo ile wa ni won ti epe ejo oniga meta mewa kan tako awon okunrin meta kan lori

eka bo pada eshu te yi kuro nbe iroyin agbaye na lati ikan igbon sa fe 88.7 fm on te siwaju iroyin ile okere Andy Burnham ni won ti fi oko re mule o bi adari egbe oselu labor tutun loyilede United Kingdom eti yo ma fun laye o lati je adiropo fun Carl Starmer gege bi olotu ijoba orilede na ti okan ifoko Burnham na mule loni ni otele bi Starmer bi o se kowe fisele o iyen ninu osu kefa leyin ti won doro oro oselu mu latari kiko lari ati fowo si eyan sipo enikan ti o ko re nje Peter Madlinson gege bi

0: ina nolulu feina ni adakiru alhaji abdullatif wala dimeji baba lalbana lunki wakwe atoko wala jima imi ni kako mwa wanikani ni roleto ni alaja wa khawaw ala biba shiru sofu antia wa ya alubarika biba atuma ya tolon tunjoma ala jubailo wala wa mejiji ti yana tarawajadi wala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam unta ina mbiri funlu uri lodo wala haja wa waw wala masha fili ino ba fili ino tana wala mafi kuwe mii kama fika kama figba kan lowo yin bo yara lete baba won samina ori eni kokan ti wa na olohun mo so di banu je mo wa lo alaje wa wa la bi bashiru e salam mo san wa ga le kan wa ra le fi mo pe yes awon tin gbo won alaje wa wu labe amo salam won gbo won soke dada ti won fi mo pe ajo nbe ni kan ni role to ni na ya bismillah
1: Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah Allahumma salli ala rasulur rahmati
0: Amin ya Allah
1: Allahumma salli hasliyati
0: Amin ya Allah
1: Allahumma salli ala sayyidi bin Abdullah
0: Amin ya Allah
1: Amin ya Allah Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Wa alaykumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin ya Allah
1: Adupe folongo ba
0: Olorun adupe o
1: eto ile lo ti bere na ni DCT boyin ikani diamond 88.7 ibele tin gbo wa hawa wa la bi bashir te mo si so fan ti awa na adupe fun olorun
0: adupe adupe
1: tamur hubs nigeria limited awon ni won se onigbowo eto yi adupe fun olorun
0: amalore
1: adupe fun olorun gbo awon to ti lo ni je ijo sisin olorun ba wa keun
0: amin ya allah
1: ba wa keun ba wa geun ba wa yonu si
0: amin ya allah
1: awon tin tun pale mo olorun lo mo ko se da to mo
0: ko si
1: wa amo
0: amo si
1: tolorun fi ju wa lo na
0: olorun adupe o
1: la fi nbe pe gbogbo oseju gbogbo wakati Baba se nlo Olorun fi beru re si wa lokan.
0: Amen.
1: A le ma hu bi eni ti o ma se.
0: Amen ya Allah.
1: A le ma hu be.
0: Amen Olorun.
1: Ni beru Tolorun.
0: Amen Olorun.
1: Wala Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Egbo Azakir.
0: Ya dada.
1: Ije ijo. Ogbo awon ti asalaye fun wi pe anfani sile o. Tanwo ni ke wa gba si salt yi o. Pelu ogo Olorun. Si salt won gan bayi ati wa gbe kale si diamond
0: ben
1: wi pe ke wa gba nbe ke wa gba nbe gbogbo awon ti won ri bi pe wole ta promise won ni je ijo insha allah ikani yi le ti gba
0: insha
1: allah si salt
0: insha allah
1: then what house nigeria limited olorun oba to se ami da ko mo pada laila
0: amin
1: wala muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam
1: azakir
0: yo
1: lodo tanwir gbogbo wa la mo nkan ti won ta ti won ta ti won ta amato yo se se o possible because gbogbo gba ere ni ti o so pe to hun se join ni to je eni to n gbo yin fun gba akoko o le je pe wo se n gbo wa fun gba akoko ni abi wona te ti mo n gbo o mo gbogbo awon aye ti won kale si abi ki ti eni nkan ti won ta gbogbo e la ma salaye lori eto mi amo ko to di wi pe a se yen e je ka se bayi
0: gbogbo lo oja lokilo

0: síwájú.
1: Kéwulo ké.
0: Tó ní o sí irú rẹ̀, o ti ṣe irú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kan síwájú.
1: Ìyàn tó yege fún ló ń kú lẹ́fẹ̀ẹ́.
0: Àárọ̀ lọ́wọ́ ayé
2: o rẹ̀ lẹ́nà.
3: Ora lena
2: Allah akbar lonku lefe aro lo ayo
3: ora lena
2: iya mi ayike alaja ba ti mo luwa si o ka ya aya so la ya olorun ma fo mu wa gbe yin titi olorun ma sa ba wa ya fi yin o sa lekun ke fun yin
3: ola
2: muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: ri ki wa azipo orin won gan ni wazi orin won o gan ni wazi tumo si pe titi lai lai
3: ani gbagbe ya
2: insha
3: yomo sise na
2: ise re won
3: eyo
2: si ma ba won laye
3: alhamdulillah
2: eyin won na olohun o ni ju
3: ba je
2: ola muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: ola galagan won korin won ni sha wa da lo san erin la wuro bale bale ngba na ni ise de ebo iwo to ore eyan pe na lawon awusa si mo nso orin iya yi na ni o awon awuso ni mbaka mutiba kina mbaka rasiba ba aga mahalittan
3: ba ka salika
2: evan true azakir
3: etu wi eyin gbiyanju
2: to ba ti lo aida otan o ti gba ti eyan ba ku to ba tan ba close the chapter re bayi to dida tanu
3: allahu akbar
2: oju lo ni ni ẹnu lo ni ni
3: to ni o siru e
2: aye lo ni ni ka ti e mo ti e so tipo ka mo so gbogbo n to wu ko ni patapata ko se yi ti o le fi yan le
3: allahu akbar
2: afi bọlọrun se to ti o se n to
3: mo
2: afi be afalo barika oju e ni afi bere olorun oba gbogbo n to se fun wa ti n dun mo wa mo gba kankan lowo
3: amin
2: ola muhammad
3: sallallahu alaihi wa sallam ida
2: wan bi ole lori mo sa ise fun wa
3: amin olorun
2: mo wa fi ni wala mo fi gba lafia wa mo fi gba wa lowo wa mo fi kuro emi wa mo fi fare se wa mo fi gba kan lowo wa olorun ola
3: sallallahu alaihi wa sallam
2: gbogbo aye te da ba wa ma dupe fọlọ ni ori yan to ga ni wo se wa ga bayi so pe wo de joko ni o to di po da o bo ti da o
3: beni
2: so pe wo se bayi ko to di po se bayi fun o ni eyi to run ka to mo tun bu kun to run ki mo
3: temi to mi leru
2: o baba te wa ri ajimi azakir ta ba ri ajimi to ba wa so wi pe kilode eyan pe eyin fe ran gba fele le nta pupo hon ni
3: oribe ngbadun yin won gbo yin
2: be ni oribe lodo azakir o
3: oribe o se je le so won ya mi
2: azakir bade amola to fele atewedu o oribe amo to n ta n try lati so ni an try lati generalize wi pe to da ajami yan na akoko do le je ko boya awon teyan jo n sise abi nkan kan
3: be ni ti se
2: tan yan to lohun fi ju e da lo ni pe orin to wo
3: Lara
2: iyan Azakir ri gege bi omo niyan ko da obirin o ri omokunrin to oke mo si like ile
3: Olorun lo se le ile yo
2: o wa ri un ina won fi so pe oriri e kan un o kan re lo le kan won bun o to ba ti wa di ko to wan build around it o na wa ni abon build on it
3: to tun wa tofa
2: o ti di pe to ama nta n gbiyanju lati so ni pe o sese ki yan ri n to wu yan ta owa dele owa ba ajami re o gba pe n to ori n taun ko un o pe ko yin se ko lo n gbe ijoko pe bayi ni ka se si o owa dele owa sese wa oke ibi kan mori to se popopo nibe n gba mo wa de bi ti gbogbo e sa wa to flat lo
3: eyun lodo ajami ti
2: en le ajami ti en le azakir boya iru olorun ti ma n be ni ojo eyin un iru ọlọ ọlọrun bóyá lọdọ ajami rẹ bóyá atẹyin wálẹ bóyá papọ ni kò sí yàtọ
3: òun ọkọ ọlọrun fáìn rẹ.
2: Ìhùn òye mi
3: tọ
2: bóyá ibẹ ó ṣe kíni ó
3: ọlọbùkún bí ọlọrun ni ó bù sí.
2: Ó wá yẹ pé ẹyin ń wá papọ̀ délẹ̀ kò sí yàtọ̀ pé ó rọra ṣe
3: pọ́pọ́pọ́ bí nǹkan ti
2: èyí tó fi wá fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tó fi wá ṣàlàyé fún ara n tá n sọ ni o bí èyàn ò bá béèrè èyàn ò ní ṣe kí ni
3: èyàn ò ní gbọ
2: èyàn ò ní mọ
3: èyàn ò ní mọ
2: eyin o ba bere gbogbo n to le mu ki ojo eyin ko ru popopo nje mo pe won ta
3: mhm
2: pe bi n teyan le ma fi ra aye ta n so yi se mo pe won ta
3: o la tun se
2: ah ah mo mo tun wa like you ba te
3: la ilaha illallah
2: in be lagbala tanwe
3: allah sallallahu alaihi wasallam
2: in be lodo
3: tanwe
2: bi ojo eyin ba se sohun ojo waju na ni solution azakir
3: ojo waju
2: ojo waju
3: ohun na latun
2: ohun na latun se in tun se kini in tun be lodo tanwe azakir be ya ba tun wa ni to ah eyan tun funro die eyan fe ki eyan tun si popo ni gbogbo ara general
3: o ti wa lagbo o ni gba mu kan
2: e
3: ko se polo ni
2: e fe ki gba mu wa lati gbogbo eleyi in be lodo tanwe
3: azakir
2: kini good news you ya yo be wi pe ki se wi pe yo save kini yen tan ngba to ye pe nti tanwe re nta lodo won ki se ogun oto logun gbogbo nta won nlo nkan o nje ni
3: bene
2: nkan o nje ni won ti se o wa ni save bi to lo feun ko wa lo fun won nkan mi laye bo mi
3: nto bere fun na ni o sise fun alhamdulillah
2: ojo yan to fe san ra si ni igbe nbe
3: ya to si pe o lo mo o
2: fe jo ya to lai si pe o nlo ti o wa je pe boya apa bi kan ni o se mo mo ta bi
3: ko olo wa ja se ke iwo ko
2: to
3: agbara
2: eo asakin bi eyan ti e wa fe olohun wa so la fun mi ra un ti po won o ka on ka fe ko nkan ti e rora shede litu ni hin pe ki gbogbo e le
3: o le se dede ara won o le jora
2: awon ti lori sirisi wa lodo town warehouse nigeria limited lawon ti to je wi pe yo je ko ki koko fa ni won ba bo se fe
3: allah akiba
2: abi wo ti e wa fe jo ni ara boya bi ikun oun lo lo fe ko oun yo
3: lai gbe nkan mi lai mo lukudi
2: azakir
3: iya dada
2: ni wa aye oun le yan kan fe ko fa ama o lawon aye kan to o fe ko kan
3: bene
2: ma lo sibi to ti gba yi to ti je pe o kan papo
3: ni
2: ti o wa gbogbo aye oun daye be oun lo wa awon bi to ko se
3: o wa si o gbogbo
2: ni papo papo
3: ore yin ni ore yin ni
2: lo sodo somewhere ibi to ni ki onje ti won prepare kale tin tori gbogbo awon nkan to se je na la npe lo onje amala ni kakọ lo onje
3: tara se mo ni kakọ
2: azakir ndi ta fi so wi pe onje wa o na ni wusan wa nu onje wa o na ni wusan o na tun ni keji to ba je bi o se ye azakir
3: lodo
2: town warehouse nigeria limited gbogbo ru awon nkan ta nwi irorun lo wa nbe
3: gbadi
2: irorun ni awon ti lori sirisi o wa nbe awon gummies lori sirisi o wa nbe awon supplements lori sirisi alodo town warehouse nigeria limited ibe lo wa gbogbo awon ororo gbogbo awon castor oil ni o wa nbe clove oil o wa nbe fenugreek o wa nbe gbogbo awon oil yi lo wa lodo town warehouse nigeria limited awon garlic oil so okay awon eleyi ta won ti nkan jije ni ibe nbe eyi te lo fun ipara ni o wa nbe
3: o wa nbe
2: awon ose lori sirisi awon ose papaya o wa lodo tanwe awon ose carrot o wa nbe awon black seed and honey soap gbogbo awon ose yi lo wa lori sirisi iwo jobirin to ye po ni o ifo ni abi
3: yuposi
2: be bi ni abi
3: ela
2: bodo tanwe
3: lo wallahi
2: babe lo
3: ora nugba wallahi
2: ma je won ku o lefe orin ti ya fi si ni eyan to yin ge fun
3: lo nku lefe
2: aro lo

0: bi wo na ba reyan to ri makan kan sadide wo ko wa oke ah bo le ade le an danu le an se kini kan salaye fun pe ah mo si mo kini kan ti ko de yan le mo bi yin o se penu so pe mo si lo nkan bayi to si se kini abi mo re nikan to lo nkan bayi o eyin na de le get re o en lo sodo tawon apps Nigeria o ti direct re sodo olododo o ti tun ti wa address nkan ti n dun ohun na bo ti o so jade leyi ti o si da nkan ti ba n dun yan ki yan mo so jade tori bo lo se fe ri ito sona at assistance
1: wallahi
0: torina olohun oba mi yo wa pelu wa
1: amen ya allah amen ya allah
0: odo tan warehouse Nigeria limited ibe ni ko lo
1: ora nu gba
0: eh ibe ni insha allah
1: insha allah
0: azakir
1: yo
0: lodo tan we yato fun gogo ru awon kan ta ni won tai nkan kan bembe ton je kan stand out eh ni ta
1: e sa wo ya dada
0: owo won ko yi sowo to gun ni nipa
1: e se ton ba ni rade
0: iru yi ta n wi ko yi se pa e ko wa so pe to won ti le ma nsanu ko wa lo ojo ko si we ko wa ni to e dakun
1: ko
0: mo fe ki mo dan ni
1: ah o yato
0: eh ba alawo dudu ni mi mo wa fe ki mo wa mo ororo mo le mo lo ti mo dan o se wo ni in bembe amo mo lo lofe
1: mo lo lofe
0: iwo to mo ra ni won ba to o se wo mo le mo lo ororo mo le mo lo ti ma fi mo para in bembe amo mo lo lofe
1: ise o fi oya
0: di olowo la so
1: ni orun
0: be ni ba te le last na ni
1: be ni be ni
0: iba e po ba fe ki yan ko gba le a o zi bila to ba ti fe iwo o wa mu owo lo ni won ba
1: owo la fi ko wa la tokyo
0: awa
1: odota
0: warehouse Nigeria limited ediwo nbe
1: beni
0: ododo nbe
1: beni aku aku
0: ododo nbe ediwo nbe ni gbogbo edako e koko so
1: dada won ti fun fan eni ti o ba fe lo si le taja tawor Nigeria limited head office won wa ni adugbo kankatu lokelele ni lorin le aloju ko ile oladimeji inshallah to ba ti debe gbogbo nto ba fe gbo nta kakale yi ati yi ta ran ti wi lo be kora aso yi to je ti e na ni to bola to pe nse o sa mo lo si le taja wa head office won to wa lokile laduju ko ile oladimeji ni kankatu ni lorin won be ni apalara ta ba lo si ilewe al ikimo university ile taja tawo Nigeria limited mbembe won be ni gere alimi ni bi garage albarika insha allah to ba de be na gbogbo nkan to ba fe insha allah o ba pade mbe won se mbe ni tanke ni tipa garage bi maslasi ye ni bi oko tipa ta ma pe pe ile taja won mbembe won be ni emi aso laduju ko ile alaya gbogbo to ba fe mbe ile taja tawo Nigeria limited won mbe won se mbe ni sale koto mi junction sale koto ye o ba won pade won tun wa mbe ni sale aluko nigba ta nba nlo si oja tuntun ye legbe banki microfinance bank inshallah ile taja tawo Nigeria limited gbogbo e na ni won kale si ko se nto wa lebe to ni banu olohun pade mbe titi ma lo kia kia nisin gbogbo nti won na ba gbe lo be anu lori gba lagbara olohun number won na ni koko won ju won sita boyo ogbon ta wi tan sa pe number won eyin lo fi atoso na do won niye
0: number tan we na 08030 7560 90 number tanwir oniye Ahmed Balarojima Eshiungani Ismail Ahmed Soliu Eshiungani Bo ni seyin na ti gbo se tanwir gbogbo bo la ti ajimi logidi mbembe ba ti je ajami logidi mbembe ajami ya won ta ma fi josin abati wa so pe ajami yi gbogbo n to ni se pelu obirin ijobirin o fe mo dani infection ni gbogbo n to birin sa okunrin na to gbogbo e patapata ani ba ti jobirin ba ti jokun
1: mbembe
0: odo tan wero lo wa
1: insha allah
0: won ni o ni lo yen tan ko wa se kini ko possible mi
1: bene insha allah
0: awon ti lori sirisi fun diabetes fun typhoid gbo e patapata lo wa awon ti awon bedtime ti gbogbo e lo wa nbe lori sirisi odo tan wer na ni tan wer house Nigeria limited olohun oba mi lo ba to se
1: amen allah
0: oba to se ami da ko mo pada
1: ami olohun
0: muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: e mo o fe ra quran ni gbogbo n ta la fi josin gbogbo awon turare adua turare ta fi saso gbogbo e patapata lo wa nbe awon te kirun awon tesbiu awon jelabia awon zamzam

0: Amen. Tori akoko wa eja gba ipe kan.
1: Ojo ale yi ni oruko Jesu ni ko ni buru.
2: Amen.
1: Lori omo e o ni sokun.
2: Amen.
1: Idamu aisan ko ni wole to yin.
2: Amen.
1: O ti ri be.
2: Amen.
1: Jesu Christi Oluwa wa.
0: Amen. 0913655695 2 E ja gba pe kan si.
3: E ku re sa.
0: E ku re lebo le tin pe o.
3: Oruko mi ni Jesu lati Amelengbe.
0: Ki le fe lati odo daddy. Yinle ise wa abile ojin ile church wa ati ibi te fi kale si le ise ran ise wa e yo da number yin ati ibi te fi kale si se wa ba mi gbadura fun alase atolu dasile kan ni tori pe lo se to koja kankan baba se to je nkan mi loruko Jesu mo se ni wale pelu gbogbo awon ti won gbo wa gbe to wakati se ni
1: eyin na e gbadura yen dile dile
0: Babo ni shubu lai lai la bara lo ile to mare
1: loke loke
0: le mu ru si
1: oke
0: lo
1: ma lo loke loke
0: loke
1: loke
0: loke loke loke loke loke loke loke loke loke mu ni lo le
1: aye
0: mu ni shubu danu
1: ile aye oni gbona mo
0: ile aye oni gbona mo loruko Jesu
1: omo oni damu
0: ami loruko Jesu ami loruko Jesu
1: ise won oni
0: ami loruko Jesu
1: amo lore
0: e se baba o
1: oju oni tiye
0: e ba mi gbadura fun
1: le kan si ile ise da ba fe fe mi dowo e mo gbe soke
2: amen
1: na ji adowo yin oba won oba abere fun abo lekun rere na wa abo
2: amen
1: gbakoso
2: amen
1: na wa abo
2: amen
1: gbakoso
2: amen
1: lo re dowo yin gbe soke si
2: amen
1: atoba ati joye alaafia lekun rere e mo ma yonda fun won
2: amen
1: ore ofe christ je ko ti po sinu aye
2: amen
1: ilu si dowo yin gbe soke
2: amen
1: ohun rere lakotun je ko wo lo si
2: amen
1: gbo yin te n ko wo tele era anu gba
2: amen
1: eyin te gbo mi ni wakati era anu gba
2: amen
1: le kan si e mo ya gbakoso
2: amen
1: lorile de gbakoso
2: amen
1: atupe pe ti se
0: thank you lord
1: jesus christ oluwa wa
0: amen baba mi yonda number yin ka to ma lo so
1: okay 0803069 3069 5787
0: le kan si sa
1: 0803069 3069 5787
0: mo ni le josin wa wa sa
1: am beni odore ati ni osere legbedipa life headquarter
0: ilorin

Oni dori na, wọn ki se meji mo bi ko se ara kan ni waju Oluwa. Nitori na ohun ti Oluwa ti Olorun ba so sokan ki enikeni ko ma se ya won. Awa soro pe ohun kohun whatsoever. The Bible says, what therefore God hath joined together, let no man put asunder. Eleyi fi han wa pe ni won ba ti a ba gba igbekale ti bibeli la okunrin atobinrin won di eyo kan. What therefore God, that word, what therefore, nitori na ohun ki se fun obinrin atokunrin nikan ni oro yi n toka si. A ma so pe ojurere ati anu, goodness and mercy. Awon oro kan wa ta sopo mora won ninu bibeli be. Blessing and favor, ibukun ati ojurere, ojurere ati anu. Awon nkan po bayi ti a sopo, ti a sopo, ti a sopo. Teyan ba ni igbala, ori ofe igbala. Ori ofe la fin ri igbala. Eni ti o ba ri ori ofe gba, ko le ri igbala gba. Bebe lo. Now, Olorun ati fidi e mole pe awon eniyan tun so ara won po Olorun nikan, Olusagutan nikan, Pastor nikan ko lo nso eyan po to n di eyo kan. Agbe kale pe okunrin yo fi baba re sile, yo fi iya re sile, yo darapo mo aya re, yo fa mo aya re. Oju se responsibility okunrin ati obinrin ni. Sugbon ta ba wonu dile ta ni lo ni e ri pe opolopo kan wa won darapo sugbon won ki se eyo kan tori pe won o fi iya sile, won o fi baba sile. Opo idile iya lo n salakoso lapo otun, baba o n salakoso, iyen ni baba ti oko ti ara e jade, baba ti aya ti ara e jade, tabi iya ti oko ti ara e jade, tabi baba ti aya na ti ara e jade. Ti nkan kan ba ti sele, my daddy, daddy mi, mommy mi, ebi, ara. A wa ri pe opolopo idile ki se eyo kan. In other words, not every marriage, not every married man and woman are one flesh. According to the will of God, gege bi agbekale Olorun. Oju se eniyan ni lati so ara re pelu iyawo re di okan labe ofin Olorun. Praise the Lord. Atun ri ipe Olorun nikan kan lo nso ohun meji di okan. Olorun nikan, pastor kan nikan kan lo nso okunrin ati me obinrin po lori pepe. Opo ti sora won po di eyo kan lori pepe ki won to di ori pepe. Opo ati e so de bi pe opo ni awon to so pe I am eligible single, mu nwoko, mu nwaya, sugbon opolopo won won ti fe aya pupo, won ti fe oko pupo. Kilo leti moshen soro bayi. 1 Corinthians chapter 6 verse 6 verse 16. 1 Corinthians chapter 6 verse 16. What? Know ye not? Only know ye not that he which is joined to an allot is one body. Tabi o mo pe eni ti o ba dapo dapo mo agbere di ara kan. So under this context, labe bi ta de yi opolopo iwo to ni girlfriend, to ni man friend, elomi e ti e tun wa ni ile oko, o tun ni man friend nta. So o loko ninu ile o di ara kan pelu eni to wa ninu ile, ara mi pelu eni to wa nita. So gbogbo eni ti o ba ti ni ibajo sepo pelu e ti di ara kan. So ori pepe nikan ko ni a tin di ara kan. Olusagutan nikan ko so okunrin atobinrin di ara kan. Olorun nikan kan lo nso okunrin atobinrin. Olorun gbe agbe kale yen sile ni. Bible so fun pe so ever find it a wife, find it good thing. Awon o mo we ninu Bible so fun pe leyin ti Oluwa ti mu Eva to Adam wa, ti Eva si Adam lona to si so pe obinrin to fi fun mi re o. Since then they say God has repented in giving wife to a man.

ajọ magistrate agba to fi bujoko silu ado ekiti titari okunrin meji kan adebiyi olusola ati oguntola john si akolo ogba ewon fun ogbon ojo latari pe won rin kakiri ilu lai wo nkan sorun agbefoba esp akinwale oriyomi o so fun ile ejo na pe awon olujejo wa labi na lojo ketala osu keje odun ta wa yi nibi ago merin owuro ni agbe afin ado ekiti ori yomi je ki odi mo pe nise ni won ri awon okunrin mejeji ti won rin mere esegbo opona ma sose ti won osi won kun si orun won ni ago merin idaji gege bi alukoro na gege bi agbefoba na se wi ese na lo tako awon abala ofin to n gbe odun 2021 ninu idajo magistrate agba bayomi adeosun o gbe idajo re kale to si ni oun pa lase o ka won mejeji lo lu ogun ojo

si ajo magbe meji nilu Ibadan ogba be ni won dola omo odun marun ti won jigbe Adegboye Seyi Sunday eni odun 37 ati Adegboye Elijah Adefemi eni odun 25 ni won ti wa ni eka ton poto pinpin iwa ipinle Oyo leyin towo ba won fun esun jiji omo Fikayo Gbemiga omo odun marun gbe nilu Ibadan olopa pada ri omodebirin na pada laifi arapa o si lo to ose kan lakata awon ti won jigbe ko to di won ri gege bi asijade ti alukurelese olopa Oyo DSP Olayinka Ayanlade fi sita sise alaye ojo keta osu keje odun yi ni awon afurasi na wo ile awon obi Fikayo to wa lagbegbe Iyana Ofa nilu Ibadan lona ito ti won si jigbe lo leyin ti won ji omo na gbe ni won bere fun ₦1,000,000 owo itusile gege bi olopa se wi won si gba million kan ninu owo na ki owo palaba won to pada segi Minister Roy Shode lorilede Nigeria David Umahi o ti se afomo ara re o lowo iku Mary Abila eni to dagbere faye ni ile igbe David Umahi to wa ni Uburu ni ipinle Ebon yi gege bi iroyin fi di emule nilu Abuja lana ti se ojobo Umahi se apejuwe Abila gege bi omo re ngba na lo je ko di mo pe onko mo onko si ku Abila o minister na se apejuwe re pe ki enikeni mo mu on si ki se ti ohun ki won mo lo di re mo ohun lese gege bo se wi Abila lo n se ki se odun kini ki se odun keji koda ki se odun meta o bakan na lo ni o ni awon ipenija kan ni ago ara re to sin gba itoju to je wi pe o ngo lo ran lowo lati ma se itoju re o ni lojo si isele aburu yi ma se ni o wa ba on wi pe eje n yo ni imu on wo lasiko ti o n ba rin on soro lori ori fonu o ni leyin eyi ni awon ri elekorun pada polowo fun minister na je ki o di mimo wi pe osise nurse o na ni arabirin na eni ti o si ni fasiti joba apapo to wa ni pa imo science ni ipinle Ebon yi ti awon eyan se apojure re wi pe o mo n bo to ara ohun ta mo si physiotherapies Ijọba ipinle Kogi ti kede re pe awon ti gba itusile eyan merin kan to di mo pe won se ikolu si lojo isegun lasiko ti won se idanwo neko nijoba Ekiwa ni ibudo idanwo to wa ni Olowa gege bi oga agba ile iwe yi gege bi o ti se di mimo o na ni wipe oga agba ile iwe yi won ko na ni panpamora o ati osise ajo neko to imo akeko meji awon na ni won ko ni panpara ni bayi ile ise omologun ori ile pelu ajosepo ikosile muye DSS ati ile olopa to imo awon vigilante ni won gba itusile awon eyan merin ri na

Iwo to joko lori obiri aye o. Iwo yi kan na lo joko lori obiri ohun. Aya to ku fun ogo re san. Aye o gba o, orun o gba o. Alasha pase ibi gogo. The paramount role of us. Gbogbo aye fori bale fun o olowo ori aye. Gbogbo orun fori bale fun o olowo ori orun. Iwo ti awon angeli n korin mimo si. Oloju ina eleyin o. Inu orun lo gbe gba tebu. Oju re o se. Akoyin si re o se. Arugbo ojo abirun funfun gbona. Olori arugbo ni gbogbo ile kile. Arugbo ojo olojo gbon. Olowo ori mi olojo ori gboran. Agbo koja ogbo o. Agbo koja iwu. Adagba koja asise. Iranu awon woli. Ipa si agbara awon na si. Olorun Oladeji Ezekiah Olugbe. Kini o ti gbenu su ala. Olorun Esther Ajayi Abimbola o. Ojo ogbo di agbara re. Irun funfun o so odole. Asoro kolu bi ogiri to ti gbe. Iwo ni na nu ara ti fagiya tekateka. Omi mi nla tenikankan o le mi. Okuta nu kanakana to pa Goliath ti olori ogun Filistini.

0: na fo pe atin yin fo lo lale oni o aranda o
1: aranda kun
0: e ma gbagbe mi apoyin bo ni bi mo ko sonda da so ni bi te ko pe loke ichuku ola tin re waju ogun ni yopa e bi ti le meje alaka fe ire ijalugun international presenter omalare tin fabala mo kan yangan oku papapa fire na kanaka gbare lo kanaka na mo ni e ku ajale eto ni aranda o
1: aranda kun to mi babala bule wa won amuludu adide mo gbagbe di o ma si koku to mu Oma we won ko tori na apari tin ge punk abiru muse benze te ma ka le o aranda o
2: aranda eku good evening gbogbo eyin ololufe wa te ti lori ofe ati anfani lati mo ngbo oluwa gbe mi ga oma kin pelu mi loruko titi mi agun tasolu ekun oko yawo re le pa by station robo by for success center e afefe oro akin oma kini mo nkin lale te ni pe gbadun wa daada lori eto ta pe ni aranda o
1: aranda eku
0: Enje lale ya tun debi sire
1: ade o
0: lori eto ta pe lara ndekun
1: be ni
0: e ma gbagbe bi ta boro di ni ose to lo
1: gbagbe o
0: so bo nipa awon elo ta nlo lawon laboratory wa gbo
1: e ba
0: mo si laboratory apparatus gbo awon kan to wa nbi ati awon to farapo e na ta nlo bawo lati sawari awajari awon kini won yi
2: ibi na lati ja yin si
0: e je nte waju ki mu lodo baba labule lale eto ni baba o
1: ni dahun o
0: e gbagbe enikan
1: na gbagbe
0: ti won poruko re ni Jacob Meteor
1: o seun
0: Jacob Meteor si yi to je pe olusawari ati awajade in to yan layo ni pe amo si awoju yen awon lessons gbogbo eleyi ta bi lodun 1624 mo ni nigba na lohun o abi ni odun 1571 nigba na lohun o
1: sugbon
0: lodun 1624 o sawari awajade
1: sawo
0: to fe awon awoju lens loloko jogo tori pe be ba wa lab baba awon kan wa to je pe en lati wo nkan awoju o ki se awoju te fin sakoti e
2: dele dele
0: e be lo be kirin ko nigba na lohun o se kini na jade alkmas na
1: be ni
0: pe lodun 1635 na lu jade laye o
1: to n to se la royin o
0: alkmas na
1: be ni
0: ti jade laye n to se la royin yi
1: be ni
0: ma se dada
1: e ja se dada
0: Lugbenga
2: Okun lo nke si
0: O ba wo na ni lenu
2: Be ni mo do si bi
0: Kan kan to re telescope won pe
2: E ja mo
0: telescope ta wu yi O da lara won to se bodi mo fe ko farabalẹ ko tun mo won ni
2: Mo ti farabalẹ dada
0: Kan nu won re an le passi ni nje opa ti mo pe ni Juan
2: le
0: O da elomi awon pe ni le passi Toro mi eko eko na ni
2: O da obi gari gari gan ni
0: Eni ta wu yi O na je German dust lens maker
2: Yeni
0: pe o na mo si awo oju jade
2: O mo seun
0: o si se telescope te yi lodun 1608 na ni se
2: o
0: o te je pe abi ni 1570 iyen ni wezel o si jade laye ninu osu kesan odun 1619 ni o
2: iyen
0: ni middleburg o ti jade laye
2: sugbon
0: o na si telescope ti e
2: gbeyan o gbianju
0: o aranda o
1: aranda egun
0: alabule o
1: ndahun
0: ara won to se telescope ta tun le gbagbe
1: beke
0: tun mo lale eto ni
1: oja mi si
0: kan re galileo galilei ni nje galileo galilei ki mo pe

0: lugbenga
1: ọkùnrin ló ń ké sí
0: o padà sọdọ ti ẹ
1: o da ba na
0: o ikankan lori telescope ki to ko lori oro telescope
1: e ba n
0: 1609 ẹni kan beta le gbagbe pa to ko
1: oruko e tin je
0: arakunrin yi o la bi lodun 1560 iye 1560 la bi o Thomas Harriot ni je
1: oruko re
0: Thomas Harriot ta wu yi ni 1609 o na ni eni akoko ngba na eyi to kokko fi telescope ya aworan orun aworan osupa o fi telescope ya aworan osupa
1: o ma gbianju
0: ni akoko o nipasẹ telescope to lo ngba na iyan lojo wo
1: ojo wo ni
0: ojo kerin din ni ogbon ni
1: osu kini
0: keje
1: odun wo ni
0: 1609
1: lo
0: si ngba na o
1: ope
0: iyan leyin bi rin
1: eyi
0: ti galileo to nse ti odin ngba na awon nigba to wa di 1621
1: ki lo tun sele
0: oja de laye ni
1: o ma se o awaye ma lokan o si
2: o
1: sa jagbaye ka se dada
2: be ni

0: bá labule o
1: ndahun
0: dodo teyin na pada nu
1: mo to ti ri o
0: nkan to re lara ilo te le ba ninu laboratory na ni o petri dish ni je petri day won ma ko kanu re bi baba yi ni petri dish ta wuyi en oruko re gan won fi kori eni to se bodin gba na ni pe ki lo pe ni o se
1: ki lo pe
0: arakunrin yi won ma npe ni Julius Richard Petri
1: iba
0: Julius Richard Petri
1: o se hun
0: abi ni 1852
1: ope
0: 1852 labi o
1: o na je
0: o se je pe o wa leka kan iyan ta mo ni ta mo si Germany bacteriology
1: o se hun
0: Germany bacteriology
1: o ti ye mi
0: oni se to yan layu ti
1: o dafun
0: ni 18 abi ni 1852 sugbon ni 1887
1: ki lo se
0: 1887
1: o ye mi
0: o sawari awa jade petri jade
1: o se hun
0: petri dc o se bode o
1: o kari
0: nigba to wa ma di odun 1921
1: ki lo to se mi ni
0: jade laye ni
1: ah to se la nroyin e ja se dada. We'll be right back.

0: de kan me baba labule mo fa ke mo ni o
1: oda
0: yes small post fascination ta wu ye eni kan be
1: abe mo
0: oruko re Edward Jenner ni je Edward Jenner kini mo pe
1: e ti wo Ghana
2: o wo
1: eh ati wa Ghana ah agbada lo be na gbogbo jamiu agbe na lade wi
0: baba o Edward Jenner godun 1796 o sawari awaja de yen small post fascination te o se bodi
1: o se won o se won o se won
0: e ti mo na niyan
1: e ko rire
0: o da ko ba wa ki lakejo
1: be ni
0: e ya se be ka fi omi la omi la so wa ko
1: o
0: orin ni nje be
1: o se won

0: Lugbenga.
1: Ọkùnrin lo nkesi.
0: Mo ma tun de sodo ti e pada na
1: ni. Bẹ ni o.
0: Ami nkan kan be o.
1: A fẹ mọ.
0: E ta npe ni jam theory of disease. Jam theory of disease.
1: E
0: de kan be.
1: Ka
0: ti microbiology na mo si wa o.
1: Bẹ ni belawa.
0: Louis Pasteur ni je.
1: Oruko re.
0: Louis Pasteur.
1: Eta
0: wu yi. Lodun 1862. 1862. Na lo sa wari awa jade re.
1: Eh.
0: Yen jam theory of disease. Louis Pasteur.
1: Bẹ ni.
0: O ba labule. Bori.
1: Bori ati kole.
2: Lu pastor mo gbo yin na di lu pastor
1: o lu ni wo wa e lu pastor baba
2: nga ye ko mo yu
0: like say yin

0: Balawele o.
1: Endaun.
0: O ma tun dodo yin niyan.
1: O kaabo.
0: O kani kani a jo wa lale yin na ni. De bandele.
1: Beni.
0: Arawa na ni.
1: Arawa ni.
0: Ma loko alo nje loko nu.
2: Lati ko to nje won ori e mo lodo ti e.
1: O ko la won gbe si. O ko ni.
0: Ba kan na. O ka si mo ki ari omade.
1: Beni.
0: Oko yawo en embra yo.
1: Oko yawo jona. O pa nu wa nu. Ko pa nu.
0: Ebo nu wa. Pada na lo ba mo joro.
1: Ami o.
0: Na
1: la
0: peju pe se nbe.
1: Gba lowo lo.
0: Fo gba lejo lodo na.
1: O na be se we. O be se wedding ceremony na kon wedding ceremony
2: ara osupa ceremony na yin opa bi ti da ku tesi waju je
0: o baba o
1: ya mi o be ni
0: baba e kankan re anti certain surgery ni won pe like at microbiology na mu wa lara won elo tele ba ninu laboratory na ni o anti certain surgery
1: sa
0: wo yi ki mo pe
1: ah e weda kon egba mu boya mo le ri pe benga an egba mu
2: se bi na o sa ni jabo
1: e wo ah opa bi ti won egba mu
0: o ra baba
1: ma go so
0: ngba won ti gbe mu baba e fi yen le baba o ani lodun 1867 mani eni kan be Joseph Lister ni je o Joseph Lister lodun 1867 lo sa wari awajade iyen method fun antiseptic surgery
1: o se
0: ngba na o
1: o gbe yan
0: ju antiseptic

0: tun de pada niyan baba la baba la bele o
1: in down
0: ikeke tun re
1: a fe mo
0: gramstein ni je gramstein ti mo wo yi iyen bi study method for class version of bacteria
1: tari
0: kini yi o gramstein lodun 1884 ni gbagbe parakunrin kan
1: an ja gbagbe
0: christian gram ni je christian yi na lo sawari awajade gramstein
1: o se hun
0: ni 1884
1: o na je
0: o si se bode
1: o ka de
0: o si nbele kat microbiology awon elo ti e tun le ba ninu awon laboratory
1: wa o se hun o se hun
0: a ma
1: be

0: mo se n ba bo lu gbe gan
1: be ni o
0: mo ni rebis fascination ta wuye
1: ene
0: kan be lis pastor ta wule kan lis pastor yi
1: godun
0: 1885 lo sa wari awa jade iyan rebis fascination
1: o seun
0: o se kini ibodin gba na
1: o gbianju be ni oruko re o si pare aranda o aranda ekun

0: front of bad luck.
1: Ani babala bule o
2: ndahun
1: deni ye
2: o kabo
1: a wo ti duro na
2: be ni
1: awan te waju ni
2: an te waju o tori pe waju la ma lo
1: waju
2: be ni oke oke le muru si
1: o da na e kan re baba polio vaccine ni
2: iyen
1: abere ajesara farun ro paro se ni
2: o seun
1: polio vaccine ta wi yi bo lati se o na
2: bo.

0: abule o
1: ndaun
0: mo tun
1: be ni
0: kaka ture
1: ma fe mo
0: fascination needle ni je
1: o seun
0: awon abere ta ma lo lati fi fun ni labere ajesara fascination needle
1: be ni
0: o la sile ina bode
1: a fe mo

0: ni mo tun de pada niyan
1: o kaabo
0: alabule o
1: ari o
0: se mo ba yin lalejo
1: oba mi oba mi
0: oba yin eh mo de ba yin dada nu
1: be ni
0: o da ikankan tun re o
1: eh to mo fe mo
0: polymerase
1: to
0: polymerase chain
1: mo pe polymerase chains mo fa ko pe ah mo gba
2: abogan le ba fi
1: pe mo wa lai mo fa ko pe
0: polymerase chain ta wi baba ninu ara won ilu to we le banu laboratory na ni
1: eh be ni
0: eni kan be kari mo list ni je
1: o seun
0: kari mo list ke mo pe
1: kari mo lisi yen na da wo wa ba gba be ni o
0: ah won yin gba be
1: eh yo da fun o
0: 1983
1: ni
0: kari mo list ta wuyi o sawari awa jade eyen polymerase chain o se bode ngba na
1: o seun
0: o na dede ti mo yi
1: e ko rire

0: papa pani abe un
1: o daba na
0: o preserve tomato preserve tomato
1: eni
0: pe ka se toju tomato lona ti o fini baje the lab na won ti sawo won ti sawo re ajari ona re o da ajo FDA mo ni in 1994 na won se le won fowo si won si gbe ona jade lona to to daada ni o ori awon ona kan na won ti wa saju akoko yi
1: suba
0: won na wa gbe ti won jade lodun 1994 o ti mo na ni
1: be ni o ti wa nu akole.

0: Alabule.
1: Ndahun.
0: Mo tun beyin na lalejo niyan.
1: Ah, eyan kaabo. Ama bo se wa ba mi lalejo ni basket fi se lalejo.
0: Eh, ni se fi se mi lalejo.
1: Ni o.
0: Oda mo sa ba yin lalejo
1: ba. You not that oda.
0: Oda yin kankan tun re yi.
1: Abe mo.
0: Bottle medicine cap ni won pe.
1: O seun.
0: Bottle medicine cap.
1: Eh.
0: E ba wo awon ogun to ma wa ninu igo rebeterebe papa julo awon ogun awon kekeke won. E ri ko ma ni kini kan lori bayi.
1: O to ni.
0: Bi won pe fi la tun won fi de lori nu. Ele ta wuye bo lati wa se bode
1: abe mo
0: labe be a se mo na a mo mura le die die
1: oda oda
0: awon engineer won tin seju semu
1: labe
0: be se fe mo lale
1: o be ni
0: ba ti lo
1: o ai lo ambo

0: ode aba se n ba bo ba e mo tun de pada nu ba labule
1: ah bo
0: o da na ele ti mo pe ni bottle medicine cap yi eni kan be ta le gbagbe re Ronald K ninje Ronald K ni ojo karun osu kefa ni 1984
1: ope
0: ojo karun osu kefa 1984
1: anaji
0: o sawari awaja de ti e bode
1: o seun
0: ti won pe ni safety cap for medicine gba na medicine bottle
1: be ni
0: eleyi fa won mo kekeke won so ta man sa ba logun nu inu gbo kekeke repetirepeti bayi
1: o si ron be
0: o na lo se ngba na baba
1: o seun o seun
0: ojo karun osu kefa ni 1984 lo se ti e bode
1: ope
0: nigba na lohun
1: alope
0: Ronald K.

0: ohun pataki ni ilera je fun ni arun to ta ku tolohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe tegbo to fin so mara ele ore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofinra isan wo lo nse wo to ti ro pe o so na abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile sede omokunrin ati nka alejo omobirin tin se segesege ti o mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo ore o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule sokokiri mo o fun eyike yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 le kan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni fa isan loga
1: FM. Alright, Timothy, Timothy, Timothy, Timothy, Timothy, Timothy, Timothy, Timothy, Timothy,